Ang Pilipino ay tayo. Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi. Yeah.

0: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 70 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang kasong graft na may kinalaman sa Amonoy Flood Control Kickback Scheme. Ayon sa korte, ang preventive suspension ay bahagi ng proseso upang matiyak na hindi makakaapekto si Estrada sa imbestigasyon habang nakabinbin ang kaso. Sa ilalim ng batas, ang sinumang opisyal na naharap sa kasong graft ay maaring ipataw ng preventive suspension upang mapanatili ang integridad ng mga proceedings. Ang kasong kinakaharap ni Estrada ay kaugnay ng anomalya sa flood control projects kung saan sinasabing may nakuhang kickback ito mula sa pondo ng pamahalaan. Sa ibang balita, malaking bagay naman para sa Pilipinas ang suporta ng Germany sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Hayagang inihayag ni Germany President Frank-Walter Steinmeier sa kanilang pulong ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa palasyo ngayong araw. Ang suporta nito sa Pilipinas, lalo na ang pagtataguyod sa rule of law at paggalang sa 2016 Arbitral Award. Nagpasalamat din si Marcos sa Germany sa suporta para sa pagpapalakas at modernisasyon ng Philippine Coast Guard sa larangan ng maritime at aviation operations. Kabilang sa tulong ng Germany, ang pagkakaloob ng dalawang Airbus H145 twin engine helicopters at mga unmanned aerial vehicles. Binanggit din ng Pangulo na sa usaping militar, 3 taon na ring sumasali ang Germany bilang observer sa taunang balikatan exercises. Samantala, magandang balita naman para sa mga communities sa Eastern Laguna. Itong serbisyong pangkalusugan at humanitarian matapos buksan ng Philippine Red Cross ang bagong siniloan branch at blood collecting unit at blood station kahapon. Ito na ang ika-apat na sangay ng Red Cross sa Laguna na magsisilbi sa 8 bayan ng Eastern Laguna, ganun din mga kalapit na lugar sa Rizal at Quezon. Ang facility ay magbibigay ng mas madaling access sa blood collection, storage at distribution upang matiyak na may sapat at ligtas na supply ng dugo para sa mga pasyente at sa mga ospital. Bukod sa blood services, magsisilbi rin itong humanitarian hub na magdadala ng iba't ibang programa tulad ng emergency response, disaster preparedness, health and welfare program, at volunteer development. Sa Pilipinas pa rin, 2 babae na nagpakilala bilang opisyal ng Department of Public Works and Highway Central Office ang nabistong peke. Ang gusto lang, makakulimbat. Pakinggan ang ulat.
1: Ilang araw matapos wasakin ng magnitude 7.8 na lindol ang mga gusalit, iba pang infrastruktura sa Davao Region at mga kalapit pang General Santos City at Sarangani Province. Lumutang sa regional office ng Department of Public Works and Highways sa Davao City ang 2 babaeng ito. Nagpakilala sila bilang mga opisyal ng DPWH Metro Manila Head Office at ang kanila raw pakay mag-site inspection. Nagpasama sila sa mga taga-regional office at isa-isang pinuntahan ng iba't ibang tulay, kalsada at iba pang proyekto ng gobyerno na pininsala ng lindol. Nagpa-kapiparaw ang 2 at pagkatapos, nagpatawag ng meeting sa regional office pero dahil paiba-iba raw ang statement at mukhang suntok sa buwan ang mga nababanggit sa meeting, nagduda ang mga taga-regional office.
2: Per verification ng the national headquarters, hindi naman kayo DPWH employees and officers, so hindi kayo authorized by law to perform such acts, okay?
1: At ipinahuli na nila ang 2 sa PNPCIDG.
2: Hinuli kayo dahil nga nagpakilala kayo na officers and employees ng DPWH.
1: Ang mga suspect, napag-alabang peking mga empleyada at ayon sa kalihim.
3: Ito po sir, nagpakilala na abogada sir ng DPWH sir.
1: Pera-pera ang lakad.
4: Peke yung mga ID na. Mamimigay ka ng pera yung tarami niyo.
1: Galit na galit si Dizon na nakaharap ang mga suspect sa pamamagitan ng video call.
5: Saan? National office ako, sir.
4: Huwag mo akong pinagrolo ko. Hindi ka empleyado ng DPWH. Nakita ko yung ID mo, chairman. Wala naman chairman ng DPWH. Ikaw yung vice chairman. Wala naman vice chairman ng DPWH. Kaya na, huwag mo tumato. Kasuha mo. Gusto ko, mahuli tumato.

0: Yes, sir. For information...
1: Ayon sa Kalihim.
2: Nakikipanganan dito ko, chairman at vice chairman ng DPWH. Obvious na peke, no? Tapos nagkiklaim, siga daw ay nag-i-inspeksyon, kinausap nila yung kontratista, at sabi nila, siga daw ang may poder para magsabi kung babayaran siga o hindi. Eh, obvious na kung anong gagawin noon, hindi ba? Mangingikil lang yon.
1: No comment ang mga suspect na kapwa kinasuhan ng usurpation of authority.
2: Napakarami pong report ng mga scammer. Buong bansa yan, ha. Kine-claim na sila taga DPWH, nagpapadala ng mga text, humihingi ng pera, kine-claim na ako sila, o kaya mga undersecretary, assistant secretary, regional director, nakikipagtulungan na tayo sa PNP Cybercrime, sa NBI, pati na rin sa CIDG para mahuli lahat itong mga lukulukong mga kababayan natin na to.
1: Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras.
3: Ay nako, mga kalagdagang balita ang tabayanan tuwing kalahating oras. Ating kaibigang Chester Pangan, maghahatid niyan mga news from the Philippines. Ako po si Donna Natividad Arenas, beautiful Tuesday morning. Maulap ang ating papawirin at 9 degrees lang kasalukuyan. Pinakamataas today, 23 degrees and sunny skies with a low of 11 mamayang gabi. At meron din tayong chance of showers overnight. Tomorrow Wednesday, meron tayong chance of showers and risk of thunderstorm. Pinakamataas na temperatura 19 with a low of 7. Sa Huwebes, sunny, high of 21, low of 11. At sa Friday, meron tayong chance of showers. Akit ang temperatura sa 21. Sunrise natin at 5:19. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at plus 9.
4: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Money can create tension in marriage, but it doesn't have to. On the next Focus on the Family, financial expert Matt Bell shares practical tools to manage your money in a way that builds trust, peace, and purpose. You'll hear how to make financial decisions that strengthen your faith, family, and your portfolio. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
1: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
2: Good morning, happy Tuesday. Oras natin, 6:22 na umaga. It's partly cloudy, 9 degrees sa Winnipeg. Kamusta po ang pagpe-prepare nyo for work today? Beautiful morning. Pinakamataas natin today, 23 degrees with a low of 11 and chance of showers mamayang gabi.
3: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
2: Habang kayo po ay naghahanda sa inyong mga gawain ngayong umagang ito ng Martes, ayan, ilan muna tayo sa mga balita ngayong morning na ito. Hello, Chess. Good morning.
4: Hey, Lance.
2: Alam mo, Chess, meron tayong ulat dito na libo-libong tao na nabigyan ng Canadian citizenship sa ilalim ng bagong Lost Canadians Law. Ang nagsabing nagulat raw sila kasi sinuspinde ng federal government ang ilan sa kanilang mga citizenship certificates. Nagpadala ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada ng advice sa ilang certificate holders na nagsasabing, nako, kailangan raw nilang isole muna yung kanilang mga certificate habang i-review muli ang kanilang mga application.
4: Ano? Like parang bigay bawi, ganun?
2: O parang ganun, pera na, naging bato pa, parang ganun. Ayon sa ahensya, maaring kulang o hindi sapat ang ilang dokumentong isinumbinte bilang patunay ng kanilang pagiging qualified. Siyempre, maraming mga nagkakaproblema rito kasi yung iba talaga namang plano na sana raw nilang lumipat dito. Yung iba mga Americans, nag-iba na sila ng plano matapos nang matanggap yung kanila mga certificate. Ang issue may kaugnayan sa Bill C-3 na nagpapalawak ng eligibility para sa citizenship by descent at nagbibigay daan dun sa mga tinatawag na lost Canadians na makakuha ng Canadian citizenship kahit daw ilang generation na silang pinanganak sa labas ng Canada. Tinatayang mahigit 4,000 katao mula sa iba't ibang bansa ang nakatanggap nitong certificate na to, citizenship certificate, sa ilalim ng bagong pataas. Ganun man, hindi pa malinaw kung ilan ang naapektuhan ng kasalukuyang suspension.
4: Sa'yo, paano mo sa sole? Yun ang tanong ko dun. Alam mo yan, yung voluntarily, susunduin sa'yo. Alam mo yan, parang...
2: Ay, sabi nga daw ng mga immigration lawyer, hindi common ito. Yung nai-issue na, tapos sususpende.
4: It's the first time I've ever heard of it.
2: Yes, at maaari raw itong humantong sa legal na cases laban sa gobyerno.
4: Absolutely. Alam mo, Dons, how about this? Total, 6:24 lang ng umaga. Marami kasi tayo yung mga listeners ng ganitong oras na hindi nabibigyan ng chance sa mga ano natin na pinamimigay natin. How about, kasi the ex-Filipino night is in 2 days.
2: Yes, looking forward. Hopefully okay na tayo niyan. Dalawa. Diba? Makapunta tayo at makapanood sa ating mga local talents.
4: By the way, doon sa mga nanalo po ng inyong mga the ex-Filipino night, relax lang kayo. Kasi dami daw nagtatanong. Dami, may mga nagme-message sa atin, etc., etc. Relax lang po. Kasi usually naman pinapadala yan ng one time. Para siyang blast na email. Kasi sa email nyo mapakakita yan.
2: At saka kasi ngayon namimigay pa rin tayo eh, no? Diba?
4: Correct. So namimigay pa rin. As a matter of fact, usually sa the day off na eh. Kasi alas-stress pa yan eh.
2: Ganyan,
4: diba? Kasi po may, alam mo na, alam mo yung parang, ano na yan, sistema na ng promotions natin yan. Alam ko, medyo panicky kasi yung mga, lalo yung mga first time na nananalo. Hindi nila alam na ganun pala, diba? So there you go. So relax lang po. I know it's exciting. It's gonna be fun. Pero makukuha nyo yung mga tickets nyo, promise yan. Alright, so make sure po na double check nyo yung mga emails. Lahat ng pwedeng puntahan ng email nyo. Junk mail, promo. Kasi ngayon pa man din, nakakonfuse yung mga email clients. May mga kung ano-anong folder nilalagay yung iba't ibang mga email. Parang sinosort nila para sa'yo.
2: Sinabi mo.
4: Magkikreate ka pa. Minsan malabo, hindi mo alam nasaan.
2: Yes, magkikreate ka pa ng account. Tapos hindi pwedeng ipiprint, kailangan mismo. Ay paano kung walang wifi, yung mga walang data. Mga ganun pa sila. Yung mga tickets, halimbawa doon sa mga sporting events natin, talagang ipapakita mo right at that moment, hindi mo siya pwedeng i-screenshot, Chess. As in, hinahanap nila mismo yung email or mismong yung site kung saan.
4: Na yung ticket lang.
2: Yes, o yung mga tickets. But yeah, I don't know this one.
4: Ang phone mo, meron siya feature na wallet.
2: Ayun nga, hindi naman lahat kasi, di ba? Hindi naman lahat abreast with technology.
4: Kasi ibibigyan ka naman ng option ng Ticketmaster.
2: Mm-hmm.
4: Kapag ka ano mo na yan, kasi Ticketmaster usually, di ba?
2: Oo.
4: Or albawa ito kasi, actually dito ata sa Filipino Night, iba-iba eh.
2: Oo, yan. Paano yan?
4: Parang lang siya QR code.
2: Okay.
4: Pag QR code siya, pwede mo i-print.
2: Ayun.
4: Ganun, pwede mo dalhin.
2: That's good
4: pag
2: to know.
4: Pag Ticketmaster, meron siyang option na ilalagay mo siya sa wallet mo.
2: Mm-hmm.
4: Yung wallet mo na nasa phone. Kung saan nilalagay po yung credit card. Kaya di ba nagbabayad yung mga tao through credit card sa phone nila?
2: Ganyan na po ang buhay natin. Baka po hinahanap niyo physical na wallet. Hindi po. App po yan sa inyong mga phones. Papakita
4: mo yung wallet ng phone mo. Makikita mo dun yung ticket. Now, if you wanna be able to win pa rin, kasi may isang pares pa kami pamimigay ngayon, 204-780-8181. Go!
5: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
6: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun
5: at one of the summer's biggest events at the X.
6: Listen to Good Morning Philippines
5: and Afternoon Pasada
6: for your chance to win a pair of tickets
5: and be part of the celebration.
6: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
5: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
6: with 92.7 FM CKJS.
4: See, kahit paligirin itong oras, 6:28 na, ang dami-dami na nating colors. And it's time para mapamigay natin ng mga tickets po for the X Filipino Night in 2 days. Let's go.
2: Nakakatuwa, Chess, kasi walang rain. Walang forecast of rain sa Thursday.
4: Huwag na yung jinx.
2: Yeah, wag jinx. Mag-alay tayo ng itlog.
4: Yun nga eh, magka-sandwich pa man din. Dance, tama ka. Wednesday meron eh. At tomorrow, 60%. Friday, 60%. That's the only day na talaga. At saka perfect weather at 21 ang pinakamataas. Let's go. Sa dilinya ng telepono ngayon. You have to haven't won in the past 60 days, ha? Tanungin natin yung ating caller. Hello, good morning po.
7: Magandang umasa po.
4: Hi, kumusta po kayo?
7: Okay lang po. Mga buti naman po.
4: Magandang idea yan na lagi kayo mabuti lagi, ha? O total po, mabuti naman po kayo. Babay na. Ayun niyo po. Hindi pa. Kailan kayo huling nanalo dito sa ating himpilan?
7: Ang tagal na ho. Kailan lang uli ako ho, nagbukas ng inyong programa eh. Kasi hindi ko alam kung anong istasyon niyo noon eh. Kalimutan ko. Hinahanap ko lang. Nagkataon lang na nadinig ko yung boses ni Donna, ito pala yung istasyon ng Pilipino.
4: Nawala.
7: Kasi noon pa ho ako nanonood ng 810 ho ba yun?
4: Opo.
7: Ngayon, nasa 92.7 na kayo, FM.
4: Aha.
7: Ayan, tagal na ako nang nanalo.
4: Prodigal daughter pala, ngayon nahanap nyo na po ulit kami. Welcome po muli sa inyo. At masaya kami nahanap nyo kami. So, 8-10 pa, no? Kami ay inyong...
7: 8-10 pa na ako'y nanalo.
4: Nanalo, okay.
7: Tagal na. Ilang taon na ako kayo nandito?
4: Dito po sa... Total, gusto nyo mag-chikahan tayo. Dito po. I think this is our 3rd year, if not 4th year na. Yeah. Bigyan natin kayo ng 2 tickets para sa Filipino Night, okay?
7: Okay, salamat.
4: Pangalan po ninyo, pangalan.
7: Sonia. Datun.
4: D-A-T-U-N.
7: D as in David A.
4: That's what I said.
7: Yeah, thank you.
4: D-U-N.
7: Yeah. Sonia D-A-T-U-N. D-A-T-U-N.
4: Alright. Datun. Ha, may N po sa kala. Yeah. Maraming salamat po. Alright. Miss Sonia, huwag niyo muna ibababa yung phone. Pwede na kayong bumati ngayon. Go.
7: Pag-ingat lang ang lahat. Yun lang.
4: Alright. Okay. Thank you po.
7: Thank you.
4: Promise
7: thank
4: po, mag-ingat po ako dahil sa inyo.
7: Thank you.
4: Alright, yung ibababa yung phone. Thank you sa iba pa natin mga caller. Standby. Kasi later on, may iba pa tayong mga ibang pamimigay. Pero 6:30 na, Miss Sonia, yung ibababa yung phone. Papasok ko lang yung mga balita natin.
2: And standby rin kasi mamayang 3rd hour, meron tayong mga friends na kukwentuhan tayo. What to expect sa ating Filipino Day sa The X this coming Thursday.

0: the best.
1: Good morning, good morning. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita at 6:31 sa mga news from the Philippines. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang siyam na senador mula sa Cayetano Block para ibalik ang Senado sa dati itong estado bago yung ikinasang sesyon noong June 3. Iyan ang sesyon kung kailan binakante ng binansagang new majority ang lahat ng posisyon sa Senado. Pagin natin ang report na ito.
2: Anda? Yes, Mel, sa bisperas nga ng special session ay nagpapatuloy po ang tunggalian sa liderato ng Senado. At kayong araw nga po ay dumulog sa Supreme Court ang siyam na senador na kinabibilangan ni Senador Alan Peter Cayetano para ireklamo ang ilan nilang kasamahan na umunay lumabag sa saligang batas. Isang araw bago ang pinaplanong special session ng Kongreso bukas, dumulog sa Supreme Court ang ilang senador mula sa Cayetano Block para hilingin na maglabas ng status quo ante order para ibalik ang Senado sa dating kondisyon nito bago ang June 3 proceedings kung saan nagsesyon ang grupo ng 12 senador na nauwi sa pagdadeklarang bakante ang lahat ng posisyon kabilang ang Senate President. Matatandaan noong araw na yun, naluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Nangyari ito matapos dumalo sa sesyon si Senator Chiz Escudero bilang 12 senador na para sa Gatchalian Block ay sapat na bilang para magkaroon na ng quorum. Respondents sa petisyon ang 12 senador ng Gatchalian Block, pati na ang itinalaga nitong Senate Secretary na si Renato Bantug at Sergeant at Arms na si Alfredo Corpus. Pinapadeklara sa petisyon na null and void ang ilang hakbang ng Gatchalian Block gaya ng sesyon noong June 3. Ang pagdedeklarang may quorum o sapat na bilang na senador noong araw na yun at pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, magi ang pagluluklok ng ilang personalidad sa mga komite, pati na si Senador Juan Miguel Zubiri bilang majority leader at maging ang pagluluklok ng Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hiniling din nilang patigilin ng Supreme Court ang lahat ng respondent kabilang ang committee chairperson ng Gatchalian Block sa kanilang mga aktibidad kaugnay sa mga nasabing posisyon at opisina. Pinapahinto rin ang respondent sa pagpapatupad ng mga resolusyon at pinababalik ang mga senador, officers at personnel sa kanilang mga posisyon at duty bago ang June 3 proceedings. Pinababasura rin ang ginawang adoption ng Senate Resolution 48 na nag-ambyenda sa Rules of Procedure of Impeachment Trials na nagbibigay daan sa eleksyon ng presiding officer ng impeachment court. Hiniling din nila sa Supreme Court na ibalik si Cayetano bilang Senate President, si Loren Legarda bilang Senate President pro tempore at maging ang Senate Secretary at lahat ng chairman ng komite. Kapansin-pansin naman na siyam na senador lang ng tinaguri ang Cayetano Block ang dumulog sa Korte Suprema. Hindi kasama sa petitioner si Senator Joel Villanueva at Senator Mark Villar na umuugong na posibleng umanib sa new majority. Hiningan pa namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng petitioner sa Supreme Court, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality na dapat matugunan.
3: We have faith, no, that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government.
2: Bukas nakatagdang magsagawa ng special session ng Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa. Pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senators ng Gatchalian Block, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President.
3: Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin.
2: Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Block sa special session.
3: On special session, we continue to discuss, but obvious sa amin ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency.
2: Patuloy namin hinihinga ng reaksyon si Gatchalian at mga senador ng New Majority. Pero sa naunang payag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Block sa sesyon bukas. Tumanggi siyang magkomento kung 13 na ang kanilang hanay bukas.
0: Huwag natin sayangin yung special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabimbin. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend.
4: So, paano kung hindi sila umattend yung block nila, makakapagpatuloy pa rin?
0: Yes, because of the Avellino case, may quorum tayo.
2: Patuloy namang mahigpit ang seguridad sa Senado sa gitna ng umano'y banta na posible umanong may kaugnayan sa destabilization ng gobyerno. Nagsagawa rin ng comprehensive security survey and inspection ang pulisya.
0: Based on our communication with AFP and PNP, it's just possible na destab related siya. But I won't go into the details.
2: Mel, bukas 9 a.m. ang special session at maaasahan daw po na patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa Senado. Mel?
5: Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.
1: Sa ibang balita pa naman sa Pilipinas, maraming kinundina ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gutia ang pagpapato ng sanksyon ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Gibochidoro Jr. na anyang isang tahasang paglapastangan sa soberenya ng Pilipinas at malinaw na pagtatangkang gipitin at takutin ng isang opisyal na tapat lamang na ginagampanan ng kanyang tungkulin na ipagtanggol ang pambansang interest. Ayon kay Gutia, mas marami pang sinasabi na turang hakbang tungkol sa pagpataw nito kaysa sa pinatawan at dapat itong magsilbing dahilan upang lalo pang tumibay ang paninindigan ng bansa. Walang dayuhang pamahalaan daw may karapatang diktahan kung paano ipagtanggol ng mga opisyal ng Pilipinas sa ating mga karapatang teritoryal. Nagpahayag din ang pagkabahala si Gutia sa mga ulat na nananatili pa rin sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc ang isang lumulutang na strukturang Chino na kabila sa kabila ng paulit-ulit na diplomatikong protesta ng Pilipinas. Anya, hindi dapat itunay ng usapin bilang isang maliit o karaniwang pangyayari lamang. Binigyan din niya na higit pa sa isang bahura o anya'y pandagat ang nakataya sa usapin ito. Nanawagan si Gutia sa mga Pilipino na manatiling nagkakaisa sa likod ng mga lehitimo at naaayon sa batas na hakbang upang igiit at ipagtanggol ang mga karapatan ng bansa sa karagatan ng Pilipinas. Iginit din niya ang kanyang buong suporta kay Chidoro na anya'y suma sa ilalim sa damdamin ng maraming Pilipinong hindi handang sumuko o isuko o kikompromiso ang pambansang soberenya. Sa ibang balita naman, bahagyang tumaas ang pinadalang pera ng mga OFW noong Abril 2026. Ngunit naitala rin ang pinakamababang buwan ng remittance sa nakalipas na 11 buwan ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa datos ng BSP, umabot sa $2.718 billion o higit sa 164 billion pesos ang cash remittances noong Abril. Mas mataas ng 2% kumpara sa $2.664 billion sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunman, bumaba ito mula sa $2.874 billion na naitala noong Marso na at ito na ang pinakamababang halaga ng remittance mula pa noong Mayo taong 2025. Bukod dito, ang 2% ng paglago ay siya ring pinakamahinang pagtaas sa mga nakaraang taon. Sa kabila nito, umabot naman sa $11.398 billion ang kabuang cash remittances mula Enero hanggang Abril ng iyong taon, mas mataas sa 2.6% kumpara sa parehong panahon noong 2025. And there you go po mga news natin from the Philippines. Abangan, 7 o'clock ang susunod natin mga pagbabalita. Sa ating ulat panahon, narito si Donna.
6: Maraming salamat, Chess, para sa mga friends natin po na preparing ano ang OOTD today, beautiful Tuesday. High of 28, although this time mild at single digit, nasa 9 degrees, bahagyang maulap. Bababa ang temperatura sa 11 mamayang gabi and chance of showers overnight. Bukas Miyerkules, meron tayong chance of showers, risk of thunderstorm, high of 19 and low of 7. Tapos sa ating Huwebes, Filipino Day sa DX, sunny skies, walang forecast of rain, high of 21. Tapos sa Friday, meron ulit chance of showers with a high of 21. Magandang umaga po. Sa Winnipeg, it's 9 degrees.
7: Umahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.69% APR with $7,099 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
8: Have you made your favorite radio station a preset on the new and improved iHeartRadio app? What about your favorite podcast? Whatever you choose, it's as easy as a tap to make a preset.
9: Just tap the app.
8: And with the all-new live radio dial, it's easier than ever to discover new stations you'll love.
10: Just tap the app.
8: Plus, a new trending section and the lyrics to your favorite songs. Find out what everyone's talking about.
10: All new, always free.
8: Get the new and improved free iHeartRadio app today.
11: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat na is ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
12: This summer, look for the CKJS Street Team at events all across Winnipeg. From concerts to festivals and everything in between, we'll bring the party wherever we go. When you see us, stop by for prizes, giveaways, and your chance to win a $200 Red River Co-op gas card. The CKJS Street Team, sponsored by Vicker Automotive Group, Red River Co-op, and JD Sports in Polo Park and St. Vital Center. And presented by 92.7 FM CKJS. Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM CKJS Winnipeg.
6: Magandang umaga po, 6:44 ating oras. Mamaya sa ating showbiz balita. Well, ilang araw na natin nakikita sa mga social media feed itong reunion ng mga dating child stars na sina Bimby at Riza May. And of course, we're talking about Bimby Aquino. Yup. At Riza May Dizon. Habangan, bahagi ng ating showbiz balita sa inyong Good Morning Philippines. Happy, happy Tuesday!
13: Hindi, may bago ngayon yung nakatingin sa taas. Huwag naman masyado. Yan, yan, yan, yan, yan. Okay, ready? Huwag kayong malikot. 1, 2, 3, 4.
14: You can! You can!
15: Shake, shake, shake!

0: Pilipino ay tayo.
1: Mga kababayan!
0: Kami ang Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS para sa lahing kayumanggi.
2: Ay nako, drink a lot of water at syempre kumain ng inyong mga prutas, lalo na po yung rich in vitamin C. Mamaya bahagi na ating mga news itong ilang mga berry producers daw sa Manitoba. Nako, marami po sa kanila ang naapektuhan ang harvest season dahil sa ulan at pagbaha dito sa ating probinsya the other day. In particular po mga lugar tulad ng Stonewall at Swan River na sinasabing pinaka-apektado na matinding buhos ng ulan. So sa ngayon ina-assess pa raw yung pinsala pero posibleng marami po ang naapektuhan tulad ng berry blossoms na hindi rin pwede sa sobrang init at sobrang moisture, at marami rin po sa mga farmers ang sinasabing walang insurance para sa mga berry crop losses. Kaya hinikayat ang mga growers na mag-check ng tulong mula sa Disaster Fund o sa Agri Stability Program. But then, inaasahan pa rin po magsisimula ang picking season sa loob ng 2 to 4 weeks. Yung mga berries, kasunod ng strawberries, Saskatoon, raspberries, and sour cherries. Check nyo nga po kung nagmahal tong mga sinasabi nating fruits. Sinabi naman ni Brent Wolf ng Purple Berry Orchard na bagamat hindi sila gaanong naapektuhan, nakaranas pa rin na matinding pagbaha ang ilang mga taniman, lalo na yung mga lugar na umabot sa 10 inches ang ulan. At mas delikado raw ang strawberries dahil mababa ito sa pagtubo kumpara sa mga Saskatoon berries.
3: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
4: As Canadians, we were born to drive. And we need our vehicles to keep up. That's why Superlube is introducing Canadian Supreme Motor Oils. A complete lineup of advanced motor oils. Rugged 4x4, sensible compact, high performance, high mileage, or hybrid oil. It's not magic, it's science. At Superlube, we know the science behind motor oils and have the right one for what you drive. Check out our new location at 510 Provence.

0: Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampagan na!
1: We're the latest. The hottest. The sweetest. The juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: So showbiz news na nga, imagine mo yan, no? It's 8 minutes bago pa mag-alas 7 ng umaga. Anong meron dyan?
3: Nag-reunion ang mga dating child stars na magkaibigan, si Ryza Mae Dizon tsaka si Bimby Aquino Yap sa Itbulaga. June 12 pala, birthday ni Ryza. So 21 years old na po si Ryza. Ayan. Si Ryza at Bimby ay unang nagkakilala at naging magkaibigan nga sa pelikulang My Little Bossing, kung saan kasama si Vic Soto at Chris Aquino. Matapos ng 13 years, muli nakita ang dalawa sa birthday segment ng show. Nag-perform daw si Bimby ng kanta at nagbahagi ng kanyang memories kasama si Ryza. At nagbigay rin siya ng birthday message kung saan pinuri niya ang pagiging mabait at hindi nagbabagong ugali ng kanyang friend. Alam mo kung ano pang binigay ni Bimby, Chess? Necklace bilang regalo.
2: Wow.
3: Yes.
2: Cartier?
3: Yeah. Sino kayong bumili? Si Mommy kaya? Na ikinatuwa ng studio audience at naging kilig moment sa program. Matapos raw ang segment, nagkaroon ng photo ops ng dalawa at muling i-recreate ang iconic photoshoot nila mula sa My Little Bossings noong 2013.
2: Ang saya, imagine mo yun. Alam mo, si Bobby Fortesa, kabilang siya ngayon dito sa mga tinaguri ang generations of leading actors ng isang magazine. Another achievement unlocked para kay Barbie. Pahinga natin ito.
4: Another achievement unlocked kay Barbie Fortesa na mapabilang sa generations of leading actors ng isang magazine. Bunga raw ito ng dedication at punctuality ni Barbie sa kanyang craft na for sure ay magagamit niya rin sa upcoming series with megastar Sharon Cuneta. Makichika kay Athena Imperial.
5: Proud si Barbie Forteza na mapabilang sa generations of leading actors ng isang fashion and lifestyle magazine. Sabi ni Barbie, pangarap daw talaga niyang makilala bilang isang mahusay na aktres.
6: I'm not here to be a celebrity. I am an actor. And this is proof. For someone who really wanted to make a mark in this industry, for her passion for acting, now, parang na-acknowledge yun, yung dream ko na yun.
5: As a professional actress, mahalaga para kay Barbie ang punctuality at pagrespeto sa oras ng mga katrabaho. Naging viral pa nga ang triggered interview kay Barbie ukol dito. Paglilinaw di Barbie, 2013 pa raw nangyari ang insidente.
7: Time pa nag-approach sa'yo na, ako ba yun?
6: Wala. Okay. Actually, wala. Kasi hindi, I don't think alam nung, yes. Pero again, Diyos ko po, ang tagal na po nun. And it was all forgiven na. Kasi nga, na-address na rin siya right after. Nung nalaman nila na nawala na ako sa set, in-address nila agad, tinawagan nila ako agad, they apologize ganyan.
5: Pinaghahandaan na ni Barbie ang family drama series na Honor Thy Mother, kung saan makakasama niya ang idolong si Sharon Cuneta. Barbie shared why she is a fan of megastar.
6: She was never your stereotype bida. Na pag may ganitong line, i-deliver niya ng umiiyak. Minsan hindi. Minsan mas quiet. Minsan hindi nga siya iiyak eh. Pero tagos. So mas yun, yung complexity of delivering dialogues, of creating your character.
5: Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!
8: Sharing is caring. So tell your friends about CKJS Radio Winnipeg. Is it the

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack direct repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.
2: Patuloy sa ating show, second hour po at 7 o'clock. Narito ang ating mga balita pa rin, balita sa Pilipinas. 10 dating basketbolista ng Ateneo, binahagi sa CIDG. Itong mga naranasan sa mga nakaraan na team building. Pakinggan natin ito.
3: Kinuhana na rin ng payag ang ilang dating manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team kaugnay sa kanilang karanasan sa mga team building sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida.
4: Halos magkakasunod na dumating ang 10 dating manlalaro ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Camp Crame. Inimbitahan sila para magbahagi ng alam at karanasan kaugnay ng mga nilahukan nilang team building sa ilalim ni Coach Tab Baldwin sa mga nakaraang taon. At umano'y pareho sa ikinasarin sa Dipakulao Aurora Kamakailan kung saan nasawi si na Rene Baterbonia at Divine Adili. Halos buong maghapon sila sa tanggapan ng CIDG at lumabas pasado alas 4 ng hapon. Pero tanging abogado ng ilan sa kanila ang nakipag-usap sa media. Bagaman hindi idinatalye kung ano ang mga binanggit sa CIDG.
5: They gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung ano mangyayari. Yes, definitely. They gave their statements freely.
4: Wala ring humarap sa media mula sa CIDG. Pero sa isang payag ay tiniyak ng Philippine National Police o PNP na nakatutok ang CIDG sa imbestigasyon at magbibigay lang ng update kung may pag-uusap.

0: ng mga nagabang sa dinaanan nito bilang huling pagpupugay. Narito po ang report.
1: Walang patid ang pagdating ng mga nakikiramay para sa unang araw ng public viewing para sa pagpapatuloy ng burol ni Rene Bobet Baterbonya dito sa kanyang hometown sa Agusan del Sur, at mas nakilala pa po natin si Bobet.
2: Ito ang homecoming na nasayang dahil hindi na personal na masasaksihan ng batang sports hero ng Davao Region at Caraga. Ang labi ni Rene Bobet Baterbonya, inabangan mula Davao del Norte. Hanggang Agusan del Sur. Dahil bawat bayan na madaanan, may kanya-kanyang programa. Ang 4 na oras na inaasahang biyahe mula Panabo, Davao del Norte, inabot ng 10. Mag-aalas 2 na ng madaling araw, dumating ang labi ni Bobet sa kanyang hometown na Talacobon, Agusan del Sur. Dito kung saan sabik at matiyagang naghintay ang kanyang mga kababayan. Halos walang maitumbas ang ina ni Bobet na si Rovelin, kundi salamat.
3: Hindi ko ma-explain kung ilang pasalamat bang ibibigay ko sa inyo. Kung hanggang kailan ako magpapasalamat. Then, para talagang walang katapusan. Hindi giyod mabayaran ang tanan. Bisag kapila pa ako magpasalamat balik-balik. Walay katapusan nga pasalamat.
2: Pero ang totoo sa mga narito at maraming Pilipino, si Bobet ang dapat pasalamatan na nagbigay mukha sa mga nangangarap na nakikipagsapalaran sa malayo. Ang huling yakap niya sa ina noong bago lumawas ng Maynila noong June 4. Sinikap na mapreserba ng artist na si JB sa isang digital painting na inalay niya sa ina ni Bobet.
3: Yan na ang huling hug. Hindi ko na yan mawala. At least nakita ko na sa huling sandali, niyakap niya ako, inahon niya ako. Sakit.
2: Kalakip ng yakap na yun ang isang pangako na ibinahagi sa akin ni Rovelin.
3: Pinag-usapan kasi namin yan is, pagdating daw ng June, hindi na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung 70% sa'yo, yung 30% sa akin. Sabi niya. Pero yung sa akin, hindi ko yun gagalawin. Yung sa'yo, ikaw na bahala kung anong gawin mo. Basta't kay lahat provided na talaga pagdating ng June.
2: Nakiusap si Rovelin na huwag na munang sagutin ang mga naging pahayag ng pamanuan ng Ateneo de Manila University, pati na rin ang gumugulong na imbestigasyon ng PNP-CIDG at NBI.
3: Yung iba nagsasabi ng ganyan, pero ako, hindi pa ako nakapagsabi. May inintay pa ako. Yun lang. Kasi yung anak ko, ayaw talaga ng away yan eh. Hindi talaga yan gusto ng away.
2: Sa halip, mas gusto niyang alalahanin ang reneng lumaki sa maliit nilang barangay ng San Nicolas. Nanahasa ang husay sa basketball court na ito, nayari sa kahoy ang poste at board. At kung saan niya rin tinuruan ang pinakabatang kapatid na lalaki.
4: Basketball.
5: Unsa ka na akong basketball? Unsa forma mag basketball? Unsa forma mag basketball be? Unsa ka mag shot? Pag forma mag shot no?
2: At sa kanilang tahanan, kung saan huli niyang nakita si Bobet na nag-iimpake ng maleta. At kung saan ding proud na nakadisplay ang mga medalya at tropeyo ni Rene bilang basketbolista. Sa June 24 pa, inilibing si Bob

0: Ben, pero may mga hinahanap-hanap na ang ama.
1: Mamiss ko sa kanya yung alam mo uli siya dire nga pag-uli niya daghan ang manghagad siya mong laag ana ang pinaka kong ginakuan ng tawagong nga ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa mo uli siya mo na pinaka mamiss ginak siya.
2: At Emil, bukod kay Rene Paterbonia, ay nagluluksa din po ang marami sa pagkamatay ng kanyang teammate na si Divine Adili, na mula po sa Ateneo Chapel ay ililipat ang kanyang labi sa Arlington Memorial. Mula po sa Ateneo ay ililipat po papunta sa Arlington Memorial Chapel ang kanyang labi simula bukas, June 17. At yan muna ang latest mula rito sa Talacogon, Agusan del Sur. Balik muna sa iyo, Emil.
3: Maraming salamat, JP Soriano.
4: Winnipeg weather forecast naman tayo pati current conditions. Currently, patasa sa 11 degrees. Partly cloudy skies. We have 23 sa pinakamataas ng araw ng Martes. Maaraw po maghapon. So enjoy this beautiful day. With 11 naman mamayang gabi magiging maulap at 30% chance of showers. Tomorrow, magpapatuloy yan. Maulap ng pabawarin. Magiging 60% ang mga pag-ulan. At may rest ng thunderstorm tomorrow afternoon. 19 lang sa pinakamataas, UV index 6 or high. Clear naman tomorrow night, low ng 7. Sa Thursday, paakyat naman tayo sa 21 at magiging maaraw. Partly cloudy and 11 dito sa Winnipeg. Intercity Autobody, maraming salamat.
5: I can't bring my car until when? Oh, you're kidding me.
6: Let's fix this.
5: I can bring my car in today to Intercity Autobody? Oh, thank you.
6: Your family's safety shouldn't have to wait. That's why Intercity Auto Body has appointments available as early as today for collision repair, glass replacement, and mechanical work. So, if the dealer's auto body shop wants to put your family's safety on a waiting list, let's fix this at Intercity Auto Body.
7: InterCityAutoBody.com.
6: Call 663-2227.
8: This is 92.7 FM, CKJS.

0: One time kailangan marinig mo yung rendition ng Risk It All ng Nostalgia, yung bandang Nostalgia, yeah, with Cher. Si Cher ang kumakanta. It's a beautiful rendition.
1: I would love to hear that, Chess. Yeah,
0: napaganda na song. Beautiful, beautiful Tuesday din tayo. Martes lang pala.
1: Oo nga, yes.
0: Narang na-advance ko yung...
1: Ang dami natin mga kaganapan sa ating community. Mamaya babasahin natin kung ano ating inaasahan. Kaugnay pa rin na ating celebration, na ating Filipino Heritage Month.
0: Mm-hmm. No, so, Friday, di ba nagkaroon tayo niya mismong ating Philippine Independence Day?
1: Yes.
0: Sa CBS game.
1: Yes.
0: Nagkaroon tayo ng celebration. This coming Thursday, sabi mo, parang alam mo ito, dinidread ko tong linggong ito. I mean, exciting, pero at the same time, parang nakabahala. Alam mo yun, yung parang pagdating sa scheduling. Thursday, may game kami, 7 p.m. So, manood po kayo. There's gonna be a game, Youth in Sports Night. Alright? And then sa 20th, that's 2 days after, which is yung Saturday, meron din namang day game. I think it's gonna be at 3 p.m. or 2 p.m. ang start or something like that. So make sure pa na makapanood ka. We got Thursday night at saka Friday after, Saturday afternoon na mga games natin. So make sure you get to be there.
1: And check yung website, syempre ng CBears, for more information.
0: WinnipegCBears.ca. Yeah.
1: That's right. Just 7:15 ating oras, mga balita in and around the city ating hahatid. Matapos yung pagpapasalamat natin, of course, Vicar Automotive Group, ang ating pangunahing sponsor sa ating GMP. And this week, ating sponsor, Vicar Nissan.
2: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicar Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicar Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicar Nissan, 1424 Region, tapat ng kasino.
3: Klima sa Winnipeg, papalit-palit. May sobrang lamig, tapos sobrang init naman. Kaya kailangan mo ng windows na kayang humarap sa extreme weather.
4: Need mag-upgrade ang bintana o pinto? Jokri Windows and Doors. Sila mismo ang gumagawa, kaya sure ka sa quality at tibay.
5: Energy Star certified windows na built for Manitoba climate. Mas tipid sa heating bills at mas comfortable all year round.
4: Qualified pa sa Manitoba Rebates Program, kaya mas malaking savings. Para sa free estimate, call 204-632-9555.
6: Jokri Windows and Doors, 214 Hutchings Street.
7: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS. Naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: Sa ating pagmo-monitor, Chess, dito sa update sa nangyari pong bagyo, malakas na hangin, malakas na ulan noong June 9, Martes ng gabi. Sabi dito sa pinakahuling ulat, halos 9 million liters ng mga diluted sewage o waste water.
0: Aray ka pa.
1: Ang tumapon, pasintabi po sa mga katubigan ng Winnipeg matapos nga magdulot ng power outage ang nagdaang bagyo. Kasi syempre yung mga sump pumps, di ba? Yung bahagyang pagtigil niyan, yung iba talaga namang doon. Syempre huminto yung kanilang mga sump pumps. So ayun, yung iba kaya binaha. Ayon sa ulat, nagkaroon nga ng power failure at combined sewer overflow sa 5 magkakaibang site. Yung iba naman nasira, bumigay, dahilan upang umabot sa kabuuang 8,700,000 liters ng maruming tubig. Naku po, pasintabi ang umapaw. At ayon dito kay Nora Kasson, isang environmental expert mula sa U of W, mapipigilan daw sana ang insidente kung hindi luma at not up to snuff ang sewage infrastructure ng city. Nagbabala siya na ang mga natapong dumi. Pasintabi po ay may taglay na nitrogen at phosphorus na dadaloy patungong Lake Winnipeg na maari po magdulot ng mga masamang algae blooms. At bagamat mas maliit ito kumpara sa 230 million litrong sewage spill noong 2024 dahil sa mechanical failure, binigyan din nila na bunsod ng climate change ay mas madalas na ang extreme weather event na nagiging sanhi ng mga ganitong uri ng runoff dito sa Canada.
0: Now I wonder kung maabot ba yan like say sa mga water system din natin papunta sa mga
1: totoo.
0: Poso.
1: Kaya nga ang sabi ng iba ayaw mo na nilang uminom at magsaing ng tubig.
0: No.
1: Pero baka naman bukod, I don't know. Pero to be safe, diba, Chess?
0: Well, no, kasi iba yung nag-over. Saka siguro sasabihin naman ko sa kasakali.
1: Yeah, wala naman tayong abiso pag nakikita mga...
0: Sabihin sa'yo na huwag nyong iinumin.
1: Yeah, pero pag nakita mong kasunod kasi niya mga pag-ulan na yan, meron mga lugar na nagkaroon rin ng kulay, yung kanila mga tubig. Diba?
0: Mm.
1: At hanggang ngayon, eto nga, ang masaklap niyan, marami pa rin daw sa mga residente, Ches, ang hindi pa chinecheck man lang ng mga insurance companies at adjuster yung kanila mga lugar. Lalo na sa may bandang Gros Isle. Yun pa naman yung pinupuntahan ng ating Prairie Dog Railway, yung mm-hmm. Gros Isle. Eh, gusto ko pa naman sanang pumunta nun at may ipapasyal kaming turista. Sabi ko, naku, baka lubog pa rin sila sa baha doon. My gosh! At nalamang hindi raw sakop ng ilang mga insurance ang overland flooding o pagbaha mula sa ulan at tubig sa ilang mga lugar at sitwasyon. So i-check out niyo po kasi ang Manitoba government nagsabing may ilang mga residente na makakatanggap raw ng mga tulong sa pamamagitan ng Disaster Financial Assistance or DFA program. Pero kailangan niyo raw munang busisiin ang inyong insurance coverage.
0: Oo, napansin ko rin yung amoy. May ibang kakaibang amoy kapag, di ba nasabi ko nga sa'yo, napunta kami sa isang isolated. Like just a little out of the city. Sa may Ile de Chien, di ba? Tapos kapansin-pansin mo yung, alam mo yung dahil nag-flooding, marami yung mga nagkalat na mga, alam mo na. Tapos mapapansin mo yung amoy ng piggery.
1: Yung
0: mga ganun na, kahit dito sa city, meron kang, may certain times na ano yan. So I'm not sure if it's affected with that or kung, but anyway.
1: How you handle that, di ba? Eh sabi pa naman raw ng Insurance Bureau of Canada, Ches, halos kalahati na mga homeowners sa Manitoba ay walang ganitong klaseng coverage, itong overland flood insurance. At kahit daw available ito, marami raw ang mga hindi nga kumuha niyan. Alam mo na, kung minsan budget din, di ba? O kaya hindi na ipaliwanag na maigi. At sabi mo nga in history, wala pa naman nangyari. So, yun yung ilan sa mga factors. Pero ang magandang balita na nga ako naman, ang ating Premier Wab Kinu, na wala raw maiiwan sa recovery effort. At sinabing marami pa rin residente nag-iintay nga ng detalye kung paano sila matutulungan.
0: Tuloy-tuloy tayo 7:21. Abangan ng ating mga magagandang awiting Pinoy. And your chance to win a tickets, a pair of tickets as well. May pamimigay pa tayo mga K-Hunters The Show. Standby dyan after ng ating news from the Philippines at 7:30.

0: Sponge Cola with Wala Kang Katulad. Oras natin, 7:25 ng umaga. 11 degrees sa Winnipeg. Sunny skies today with a high of 23. Sana po nag-enjoy kayo sa ating mga OPMs. Low of 11 mamayang gabi and chance of showers overnight. Bukas araw na Miyerkules, meron tayong chance of showers and risk of thunderstorm. Bandang tanghali, akit ang temperatura sa 19 with a low of 7. Tapos sa Huwebes, sunny skies, high of 21. At wala tayong nakikitang forecast ng pag-ulan sa ating The X Filipino Night. Friday, magkahalong pag-araw at pag-ulap, chance of showers and a high of 21. Kasalukuyan, 11 degrees.
1: Magandang morning, Philippines!
0: Weather check hatid sa atin ng Whispering Winds Golf Course.
2: Tara maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ng whisperingwinds.ca.
3: Ang bahaging ito ay hatid ng Winnipeg Folk Festival. Tara sa 51st Winnipeg Folk Festival, July 9 hanggang 12 sa Birds Hill Provincial Park. Tickets available sa winnipegfolkfestival.ca.
4: Music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM, CKJS Winnipeg.
0: Today, June 16, yung ating Mabuhay District AGM. Gaganapin po sa isang restaurant dyan sa 185 Stradacona. Yes, samahan nyo ating mga friends sa Mabuhay District ngayong araw. Oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Bahagi pa rin ng ating Filipino Heritage Month celebration. At sa Friday, ating mga friends sa Knights of Rizal, mag-aalay po ng Bulaklak sa corner of Dr. Rizal Way and Old Commonwealth Path. Alas 5 ng hapon, meron din tayong Noli at Pili, a new opera, Zarzuela, sa PCCM, ganap na alas 6 ng gabi sa Friday. And of course, yung ating Philippine Independence Ball, check niyo po kay Shell Baladad kung meron pa tayong ticket, happening June 20 sa Victoria Inn at 6 p.m. And then June 27, this is open to everyone, yung ating multicultural picnic in the park, happening naman sa Tyndall Park Grounds alas 10 sa umaga hanggang alauna ng hapon.

0: Mag-run pa tayo ng mga news natin. Pakinggan po ang mga pangunahing pa rin balita sa Pilipinas ngayong umagang ito ng Martes. Sa detalye naman ng mga balita pa rin, Sara Duterte at Mister, may mahigit daw sa 50 armas umuno na wala sa kanilang statement of assets and liabilities and net worth. Siyempre may halaga din yung mga armas, di ba? Mamahal nga eh. Tapos wala sa salin. Okay, pakinggan po natin ito.
1: Plano ng House Prosecution na iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kaugnayan sa mahigit 50 armas na hindi umano idineklara sa SALN ng BISE. Pinalagan din ng House Prosecutors ang panawagan ng kampo ng BISE na i-etcha puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
2: Nasa 52 armas na umano'y pag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niya ang hindi umano idineklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng BISE ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon. Kabilang aniya rito ang mga pistol, rifle, shotgun at revolver na sa pagtataya ni Ridon ay aabot sa milyon-milyong piso ang kabuang halaga. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ni Duterte ang mga ebidensya at testigo kabilang ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, valuation expert at firearms dealer.
3: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare na cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya po nga salin from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
2: Naniniwala rin ang prosekusyon na hindi ito maitatago ni Duterte sa item na others, gaya umano sa kanyang cash.
3: Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So, we will look at the valuation expert whether pasok po yun dun sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item.
2: Hininga ng ABS-CBN News ng komento ang panig ng bise kaugnay nito pero wala pa siyang tugon. Nasa 57 ang kabuuang bilang ng mga testigong inilista ng prosekusyon sa pre-trial brief na isinumite sa Senate Impeachment Court ayon kay House Impeachment Prosecutor Joel Chua. Karamihan aniya rito ay para sa articles of impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y di maipaliwanag na yaman ng bise.
4: May mga hindi na i-present sa House hearing na kinukonsider na isama dito. So, hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipepresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang.
2: Pinalaga naman ni Ridon ang issue na binanggit ng kampo ng bise kung dapat tanggalin sa records ang mga ebidensyang hindi kalakip na mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara tulad ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng covered at suspicious transactions.
3: Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself, no? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court.
2: Mag-aharap ang magkabilang panig sa pretrial conference na itinakda sa Huwebes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Sa ibang balita pa naman, grupo ni Senator Cayetano dumulog sa Supreme Court para nga hatulan po itong sigalot sa liderato sa Senado. Yan, nasa SC na ngayon, ha? Sila na mag-decide. Pakinggan po natin ang buong balita.
5: Umabot na sa Korte Suprema ang bangayan sa liderato sa Senado sa pagdulog ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na hatulan na ang sigalot sa liderato. Inilatag naman ni Senador Win Gatchalian ang mga prioridad sa gagarapin special session bukas, Miyerkules. Nagpa-patrol, RG Cruz!
6: Nagpetisyon ng certiorari in prohibition at status quo ante order sa Korte Suprema sila Senador Alan Peter Cayetano at walo pa niyang kakamping senador, pati na ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales. Wala sa listahan ng mga naghain ng petisyon sila Senador Joel Villanueva at Mark Villar. Ang kanilang hiling sa katas-taasang hukuman, pigilan ng grupo ni Senador Sherwin Gatchalian na kontrolin ng Senado, at ibalikan lahat sa Senado sa sitwasyon bago ang sesyon noong Hunyo at 3, nang mahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore para palitan si Senador Loren Legarda. Pinadeklara din ni na Cayetano na iligal at walang bisa ang mismong sesyon noong June 3 ang pagkakaluklok ni Gatchalian sa liderato ng Senado at balasahan sa committee chairmanships. At ang bagong patakaran sa impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ng bansa ang nililiti sa impeachment trial. Nais rin nila Cayetano na kilalanin ang grupo nila bilang mga lider at mayora ng Senado at bawalan ng kabilang kampo na magmando sa Senado base sa sesyon noong June 3. Git ni na Cayetano hindi pwedeng gamitin ang hatol ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na anila yung may kakaibang sitwasyon. Noong 1949, dahil nagsimula ang sesyon ng may quorum, habang sa June 3 session, 24 na senador ang tinawag sa roll call, pero 12 lang ang sumagot at wala ring senador na nasa labas ng bansa gaya na nangyari noong 1949. Pinuna naman ni Senador Amy Marcos ang umano'y panggigipit sa kanila na parehas ang sinabi ni Cayetano.
7: Ang pinaglalaban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong.
6: Ayon kay Senator Panfilo Lacson, noon pa dapat tumakbo sa Korte Suprema si Cayetano imbis na hintayin magpatawag ng special session ng Pangulo. Kaya tanong ni Lacson, nagtatangka ba si Cayetano na umeksena sa session sa Miyerkules? May iba namang pananaw si Cayetano sa tunay na pakay ng naturang special session.
7: Obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate Presidency. It's all about the flood control and who's guilty and how do we protect everyone, how do you protect the mastermind and how do you protect Malacanang.
6: Pero pinaninindigan ni Gatchalian na layo ng special session na tapusin ang mga natenggang panukala at kumpirmasyon sa Commission on Appointments.
8: Pinaka-importante yung 5 generals na i-confirm tomorrow. Tapos yung mga bills na na-identify namin, yung geriatric health bill, yung GASPE, yung vouchers, pa-expand natin from grade 1 to grade 6. And then meron kaming resolution to commend yung mga frontliners. And then may resolution din para sa dagdag tulong sa mga Mindanao earthquake.
6: Pagdating naman sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit ni Gatchalian na 16 ang kailangan bumotong senador para makonvict ang vice.
8: No, everything is in my website. No? So, merong, hindi ko alam kung ano yung sa social media, but importante yung sa website.
9: So it's still 16 as yes. Far as you're concerned?
8: As far as I'm concerned, it's not as far as I'm concerned, in the constitution is 16.
9: 16
10: to
9: 1?
10: Yeah.
8: So all of those are in my website.
7: Lahat? Kinukuyog nyo buong Pilipinas na magkaroon ng impartial na na impeachment. Pero ayaw nyo hindi kayo ang mag-preside. Ayaw nyo na ang numero ay 24. Binabago-bago nyo.
6: Naniniwala rin si Lacson na 2/3 pa rin ang 24 ang kailangan. Pero anya, desisyon na yan ng mayorya ng mga senador. Ito'y matapos dumabas ang 90-day suspension ni Senador Jinggoy Estrada. Tuloy naman ang mahigpit na seguridad sa Senado dahil patuloy pa rin ang banta sa seguridad ng institusyon. Pero itinanggi ni Senador Lacson na tila martial law ang naturang paghigpit dahil ang lahat ng labas-masok doon, staff man ng media ay dumadaan sa masusing pagsisiyasa. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: And there you have it, ang ating mga balita from the Philippines sa ating Winnipeg weather forecast at current conditions. Narito po si Donna.
11: Thank you so much, Jess. Para sa mga friends natin, palabas na po ng bahay, getting ready na. Sunny skies with a high of 23, becoming cloudy this evening. Meron tayong chance of showers overnight with a low of 11. Tapos tomorrow, Wednesday, meron tayong pinakamataas na 19 degrees lang with a low of 7. At medyo may mga forecast din ng pag-ulan. Thursday, hopefully, walang pag-ulan with a high of 21. Tapos Friday, magkahalong pag-araw at pag-ulap. Chance of showers, high of 21. Kasalukuyan sa Winnipeg, partly cloudy at 11 degrees. Yes, meron tayong mga friends na nag-i-inquire kung ikaw ba may pabuanas ngayong second hour.
0: It's time na tumawag po 204-780-8181 if you haven't won anything in the past 2 months. Ha? Yung mga nanalo naman, napagbigyan naman yung iba. But the Kay Hunters, the show is coming to Winnipeg August 4th. So yung mga fans niya ng Golden, ng soda Pop Boys. Ay, so, ano ba sa pangalan nila? Tama yung soda, You're My Soda Pop, di ba? Soja Boys or something. Tawag na po, 204-780-8181.
10: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para yatid kila mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.79% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your Toyota dealer today.
0: Papaya! 204-780-8181. K-Hunters, the show. Alam mo, pag ganito pa man din, like, yung mga stage, ginagawa na itong stage, alam mo parang talagang ina-upstage nila yung mga movies. Kasi di ba yung parang, imagine mo kung paano mo ita-translate yun sa mga live action, kumbaga. It's gonna be at the Centennial Concert Hall sa 555 Main Street. Online, you can buy your tickets sa centennialconcerthall.com, in person sa box office, or by phone, 204-949-3999. Ang performance date ay sa August 4. Alright, August 4 at 7 p.m. Let's go sa ating linya ng telepono ngayon. Good morning. Good morning. Hello.
11: Good morning.
0: Hello. How are you po?
11: Mabuti naman po.
0: That's good. Tayo po ay namimigay ng mga tickets para sa... May mga fans ba ng Demon Hunters, K-pop Demon Hunters sa bahay?
11: I think my daughter.
0: Pagka ganyan pa man din, alam mo yung nakakaburyong na yung ulit-ulit na lang yung songs, no?
11: Yeah.
0: Parang panahon exactly. I remember 2016, yung panahon na Frozen. Remember Frozen? Yung talagang, my gosh. Tapos ngayon naman 2025. Hanggang ngayon, sikat pa rin. K-pop Demon Hunters. Ito K-Hunters, the show siya, live in Winnipeg.
11: Yeah, very nice po.
0: Do you remember po kayo ng kayo huling nanalo sa ating show?
11: Most probably like last year pa.
0: Oh, nung nakarang taon pa.
11: Yeah, last before Christmas.
0: Natatandaan niyo po nung napanalunan niyo?
11: I think this like a concert of something.
0: Parang ano na naman to, ha? Starting sa letter. Ano kasi sabi? Kahapon,
12: Brian Adams. Sige po, ano pong clue nyo? Ano pong clue? Group po ba or solo artist?
0: Tara naman tayo.
11: It's not a concert. It's like, I really don't remember. But it's a nice event.
0: Pilipino po kayo?
11: Apo.
0: Okay po. Kasi pag nag-English kayo, yung accent niya, pakala ko para kayong Vietnamese or something. I can't remember. Iba yung dating yun. Anyway, sige, no, this time you will remember kasi ngayon yung winning time ninyo muli. Maraming isang pares ng tickets. What's your name, pa?
11: Michael Pascuana.
0: Michael. Ay, teka. Iba yung aking... Pati yata yung letters ng aking naging ano na... Naging Vietnamese na rin. Michael Pascuana.
11: Yes, pa.
0: Tama po ba? Alright. Michael, bumati ka na kasi... Meron pa tayong mga bandita yung kailangan kunin from you.
11: Yeah, binabati ko po yung mga listeners ng CKJS this morning and all the staff of patient transport sa HSC po.
0: Ayos po, huwag niyo ibababa yung phone, ha?
11: No problem.
0: Maraming salamat. Tatukun natin yung mga details mo sa mga iba pa natin mga friends na tumatawag. Abangan nyo mamaya hapon sa afternoon pasada. More giveaways.
12: And for tickets, you can check centennialconcerthall.com.
13: Nagpaplano ka na bang bumili ng isang bago or second-hand na sasakyan? Halika sa Vicker Nissan. Maraming magagandang makes and models, malalaking discounts and deals. Lahat nais ng best deals. So anong kaibahan ng Vicker Nissan sa ibang dealers? Hindi ka lang makakuha ng magandang presyo sa pinapangarap mong sasakyan. Makakatanggap ka pa ng kailangang professional advice para sa iyo at iyong pamilya. Halika at malaman kung bakit doon dinadala ng mga customer ang kanilang mga kaibigan sa higit na 50 taon. Vicker Nissan. 1424 Region, tapat ng casino.
12: 92.7 FM CKJS presents Filipino Day at the X, June 18.
14: Help celebrate Winnipeg's Filipino culture, community, and fun.
12: At one of the summer's biggest events at the X.
14: Listen to Good Morning Philippines
12: and Afternoon Pasada
14: for your chance to win a pair of tickets
12: and be part of the celebration.
14: Enjoy great entertainment, delicious food, and a day filled with pride, music, and familia.
12: Celebrate Filipino Day at the X on June 18
14: with 92.7 FM CKJS. Ngayong Sabado, June 20th, alas 3 ng hapon ay Indigenous People's Day Games sa Canada Life Center. I-host ng Sea Bears ang Edmonton Stingers at mag-enjoy kasama si Boogie the Bee sa halftime. Tickets sa seabears.ca.
15: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents Dr. J. Vernon Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
12: Ihabon nyo na po yung mga greetings ninyo kasi after ng song na ito, ay maghahatid tayo ng ating greetings kasama ang Tri-M.

0: Sana hawak niyo nga po ang beat. 9 minutes before the hour of 8. Magi-greetings portion na tayo. Standby. Gusto ko muna mag-shout out kasi nakikinig sa atin si Diana at si Joel Eugenio. Tsaka yung mga friends natin sa Winkler. Ayan, hello, hello sa inyo. Si Ellie, si Pong at si Hannah. Hi Hannah, it was nice meeting you last Friday. Also mga friends natin sa Pinoy Photographers of Winnipeg, si John Michael, syempre si Baby Jensen, si Alan, si Fran, si Diyosa. Nakita rin natin na makikita rin ulit natin si Diyosa sa ating VX Filipino Night. Hi there Diyosa, of course si Amy, si Jopat, si Darius, si Marielle, hello Marielle, syempre si Bobby, hello Bobs. Hannah and Crispin, at syempre si Jocel at si Russell. Ayan, magandang umaga sa'yo, sa inyo lahat.
1: Magandang morning, Philippines!
2: Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay!
3: Mabuhay! Mabuhay!
4: What's for breakfast?
1: Magandang morning, Philippines!
0: Mabuhay! Greetings portion na tayo ang ating mga kaibigan sa Tri-M Windows and Doors. Kasama natin bumabati sa ating greetings portion.
5: Kailangan mo ba ng bintana at pinto? Saan ka pa? Sa Tri-M Windows and Doors na! Subok na at garantisado ang serbisyo. Pwede ang financing through Manitoba Hydro. Tawagan ng Tri-M Windows and Doors ngayon sa 204-582-7898. That's 204-582-7898.

0: Gusto natin bumati ng maligayang-maligayang kaarawan sa lahat ng mga may birthday today. Today is June 16. Happy birthday, sana sa pitin mo'y marami pang birthday. Una-una gusto kong mag-hi sa ating mga kaibigan sa office niya. MP Kevin Lamoro, ayan, thank you, of course, sa ating mga kaibigan dyan, si Joy. Tapos ang ating mga friends, Kuya Leo Toledo, hello, magandang umaga sa iyo, si Hazel, at saka kanyang hubby, si Ronnie, lagi sila nakikinig sa atin. Thank you sa inyong serbisyo publiko sa ating community. Today, gusto natin batiin ang happy birthday. Una-una si Martin Chishoko na happy birthday. Martin, happy birthday to you. Si Nemesho Centeno Morris, birthday rin niya today. Happy birthday. Nati Arado, birthday rin today. Maligayang kaarawan sa iyo, Nati. Julius Reyes, birthday rin ngayon. Maligayang kaarawan sa iyo, Julius. Tapos si Michael Sharpe. Hi Michael, happy birthday. Archie Quinto is also celebrating his birthday. Magandang umaga, happy birthday to you. Gusto rin natin batiin si Ben Manansala ng maligayang kaarawan. May you have many, many happy birthdays to come. At saka si Lutgardo Amil, haya, isa sa ating mga regular listeners. Thank you so much sa iyong palaging pakikinig. And may you have many, many happy birthdays to come. Pagbati rin kay Larry Halaman, tsaka kay Minerva. Yan, mga nakilala natin sila the other day, mga friends natin from AGI Oak Bluff. Ayan, lagi rin sila nakikinig sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Also, gusto nating batiin si Benji, tsaka si Jean Cortez. Si Salito, tsaka si Marvi Calisporo. Yan, lagi nakikinig sa atin. Si Johnny, tsaka si Miriam Ostrowski. Si George, tsaka si Roda Labeuza, always listening to us. Ganun din si Kuya, tama ba, Fernando Bernardo. Ayan, tsaka si Raquel. Thank you. Lagi sila nakikinig sa atin. Si Nicole Magnayas, also listening to us. Si Mami Eileen, si Philip, si Mikayla, tsaka si Wilfred. Lagi nakikinig sa atin. Thank you so much. Tapos sa ating messages sa ating Facebook. Good morning raw, sabi ni Bobby Forte. Hello, Bobs! Elaine Solar Tambuca na good morning din sa atin. Renato Susie Gonzalez, nakikinig sa atin. Thank you! Cecile Cruz, always listening din. Mabuhay tayong lahat, sabi niya. Thank you po. Tapos June Montenegro. Sabi ng Kuya Jun, si Chester na lang po ang magbabasa mamaya. Ayan, Herminio Edna Ramos. Thank you for listening. Siyempre, gusto rin natin mag-shout out sa ating mga friends sa QPAM tsaka sa BBAC. Ayan, makakasama natin sila siyempre sa ating Filipino Heritage Celebration ng Independence Ball. For more information sa mga kaganapan, pwede nyo pong i-message ating co-chair, si Michelle Baladad. Ayan, sa ating mga information. And Chess, ikaw na, mula kay Kuya Jun Montenegro.
1: Oh yeah.
0: Take it away.
1: Nasabi mo na yung message ni Kuya Jun, hindi ba?
0: Hindi pa.
1: So sabi ni Kuya Jun kasi, bigla na wala yung message niya. Pero ganito kasi yan. Ay, sabi niya sa atin, pinapasa kasi natin yung mga friends na bisita natin today. I don't know where it is. Hindi ko makita.
0: Ayaw rin niya sa akin. Masyado mahigpit dito sa computer ko.
1: Ayaw din
0: Chess,
1: sa'yo?
0: Oo, nakalagay sa kanya. May mga restore at pin pa siya.
1: Hindi pa siya naka-ano.
0: I don't know why.
1: Okay. Mamaya ako nababasa yung kay Jun ha.
0: Naman. Oo.
1: Kay Elaine, nabasa mo na. So, kay Jun. Ay, ato pala.
0: Okay.
1: Nagtatanong ang mga alagad ni Jesus kung nasaan ang ama. Sinabi sa kanila, kung nakita niyo ako, ay nakita niyo na rin ang ama. Thank you kay Jun Montenegro. Herminia Naramos, magandang umaga po. Sina Mike Maranan, nakikinig din ngayon. At pinababati na yung happy birthday si Jimmy. Jimmy Maranan, kanyang kapatid, sabi. Happy birthday, Jimmy. Pa-request naman itong song na Compass by Moira, sabi ni Kuya Armando Rieta. Salamat po at happy listening. May requested song din tayo ng ano doon sa ng ating Chris Lawrence. Kasi darating si Chris Lawrence dito, my goodness, it's gonna be so much fun. Mamaya, i-announce ko. Tsaka pakinggan niyo yung mga commercial at balita ko. Sabi ni Marby, baka mamimigay sila ng mga tickets dyan. Gina Samson is also listening. Pag-greet na nga na kasi Andrea Samson, birthday niya today. Lilia Beranya, sabi, hi po, Chester Donna, please play the song for my husband, Rest Your Love on Me by Barry Gibb mula sa Niverville.
0: Alam niyo, wala po kami nun, pero kakantahin na lang po ni Chester para sa inyo. Ano yan, Chester?
1: Yung Rest Your Love on Me, tinugtog namin yan eh.
0: Hindi nga, so, okay na. O kita mo na, nagtatry lang ako talaga, ha?
1: Oo, natural.
0: Oh my gosh, paano yan? Paano
1: laman
0: yan?
1: Laman naman kami para kaming mga jukebox.
0: Paano yan? Parang hindi ko ata alam yung song na yan.
1: At sa, alam ko siya sa drums, hindi ko siya alam kantahin.
0: Hindi ganun na lang. Dugdugupak.
1: Hi Chester, name ng husband ko na nag 80th birthday, si Dading Beranya. Sabi, opo, binati ko po siya kahapon actually.
0: Hi Tatay Dading, happy birthday.
1: So, si Tatay Diosdado, so Dading ang kanyang palayaw. Lagi kami nakikinig sa inyo, I hope next year. Ayan, yung ganun naman daw, 50th birthday, makatugtog ka daw kami uli. So glad you guys like the band. Nostalgia. Ang galing nila, no?
0: Oo naman, syempre. Iba kasi pag may live band sa party,
1: correct,
0: Chess.
1: Correct. Virgilio Abad, Obet Aran, magandang morning. Ayan, Feli Villena, Salmon na ikinig sa atin. Ako, Oliveros. Thank you so much. Maraming salamat. Tapos, si Lola Clara, nandiyan din nakikinig din sa atin. We have very special guests maya-maya sa ating third hour. Pero syempre, mag-news sa tayo from the Philippines. But thank you tayo muli sa ating mga friends sa Triumph Windows and Doors.
2: Magandang morning, Philippines!
3: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: News guys, sabay-sabay pa rin makinig po. Third hour na kasi tayo. It's 8 o'clock in the morning. Sa detalye ng mga balita ngayon. Desidido ang gobyerno ng Pilipinas na ituloy itong pagtatayo ng Strategic Petroleum Reserve. Pakinggan po natin ito.
4: Tuloy ang pagtatayo ng tinatawag na Strategic Petroleum Reserve o pasilidad para sa reserve bang langis ng Pilipinas kahit pahupa na ang tensyon sa gitnang silangan dahil sa peace deal ng US at Iran. Malaki naman agad ang ibinagsak sa presyo ng petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. 1,000 piso lang muna ang ikinargang diesel ni Architect James kahit may rollback na halos 4 pesos kanina. Nabalitaan kasi niya ang good news sa Middle East.
5: Kagabi, chinek ko yung market ng oil. Medyo pababa na talaga siya eh. So baka next week, baka hopefully na mas bumaba pa yung ano natin, yung gas, yung price ng ating mga diesel.
4: Mukhang tama ang kutob ni James dahil sa unang araw ng trading, kasunod ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng US at Iran, malaki agad ang ibinagsak sa presyo. 8 peso sa diesel, 5.20 sa gasolina at lagpas 9 peso sa kerosene. Pero naiintindihan ng motoristang si Miriam na hindi naman agad-agad bababa ang presyo ng langis sa Pilipinas.
6: I'm just praying that the prices will decrease para naman tayong mga ordinaryong tao, we could cope up, we could afford to buy the fuel.
4: Sa pagsusuri ng Jetty Petroleum, posibleng magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo hanggang Biyernes.
7: Mataas naman yung confidence natin na kung ano po yung nasimulan today na trading, yesterday na trading, malaki po yung posibilidad na baka magtuloy-tuloy na ganyang level pa po, although hindi namin nakikitang babagsak pa ng tuluyan pa.
4: Inanunsyo na ni US President Donald Trump ang kumpletong pagbubukas ng Strait of Hormuz sa Biyernes, pero hindi pa ganun kakampante sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Energy Secretary Sharon Garin sa sitwasyon.
8: Ilang beses na tayo pinaasa, no? So, hindi ko rin ma-assure, hindi pa ako totally confident hanggang magpirmahan sila.
9: We are await with bated breath the actual finalization of that agreement. It is some of the best news that we could hope for if indeed it comes to fruition.
4: Nagkumahog kasi ang Pilipinas sa paghanap ng supply nung kasagsagan ng oil crisis at nagdeklara pa ng energy emergency para marendahan ang presyo at supply ng petrolyo.
10: Pero mukhang matatagalan pa bago matanggal ang national state.

0: Hi, this is Michael, sales manager, Waverly Chrysler. You're in the market for a new or a used vehicle. What if I could guarantee you the best price on a new vehicle, or I gave you $1,000? Then what if I told you that you had a chance to win a new quad valued at $14,000 just for buying from us in the month of March? That's right, at Waverly Chrysler, we're the home of the monthly prize giveaway and $1,000 best price guarantee. WaverlyChrysler.ca, 204-661-5337, part of the Gauthier Automotive Group.
1: 59 million barrels would cost us, yung tangke pa lang, mga 5 billion pesos.
2: Sa ngayon kasi, mga pribadong kumpanya ng langis ang may hawak ng bulto ng reserbang petrolyo ng Pilipinas na as of June 12 ay umaabot pa sa average na 46 days kabilang na mahigit 40 araw na supply ng diesel at gasolina.
3: Sa ibang balita naman sa Pilipinas, ilang pang nga personalidad at tinukoy ng mga ex-bodyguard ng dating Representative Zaldico na hinatiran umano nila ng pera. Kung maririnig niyo po ang pangalan ko dito sa balitang ito, wala po ang kinalaman at wala po silang hinatid na pera sa akin. Napakalayo po po sa kanila. Inaugas kamay yun. Pahingan po na, wish ko lang po may hinatid. Pahingan natin ito.
4: Panibagong mga personalidad ang idinawit ng nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Sa kanila umanong paghatid ng mali-maletang pera. Pero ang pagharap nila sa media na unang sinabing pagdinig umano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, nauwi sa pagiging ordinaryong press con dahil wala namang senador na nakarating. Nakatutok si Ian Cruz.
5: Bago pa mag-alas 9 ng umaga, maraming Duterte supporters na ang natitipon sa tapat ng isang events place sa Mandaluyong City. Sa lugar na ito, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block upo sa flood control scandal. Hindi kaagad nagpapasok sa lugar. Dumating si Senadora Aimee Marcos pero di rin nakapasok. Itinalaga sa lugar ang anti-riot police ng Eastern Police District dahil mas tumarami pa ang mga tao sa MRT Ortigas Station at sa sidewalk ng EDSA Mandaluyong southbound. Mag-aalauna na ng hapon ang papasukin ng media at vloggers sa events place. Walang namataan na senador, kaya mala press conference na lang ang naganap. Nauna na rin sinabi ni Senador Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na pinag-aaralan nila ang paghahain ng reklamo ng usurpation of authority kung itutuloy ang pagdinig. Ayon kay Defensor, batid-ani nila ang nangyayari sa Senado at ang special session anya ay para sa liderato ng Senado at para makuha ang Blue Ribbon Committee, kaya magsasalita ang mga dating sundalo na dati ring mga bodyguard ni dating Congressman Zaldico.
6: Kaya po minabuti namin na kunin ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pampapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon no, may karagdagan na 4.
5: Naintindihan naman ni Attorney Levy Baligod kung bakit wala ang mga senador.
7: Na iparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon.
5: Maliban sa 18 dating bodyguard ni dating Representative Zaldico, 4 na bagong witness ang kasama ni Baligod. Isa sa kanila ang dati raw sundalo na si Jeron Valderrama na kasama raw na nag-deliver ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez, pati na kay Senator Erwin Tulfo noong siya'y kongresista pa lang. Nabanggit niya rin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa nahatiran ng pera.
8: Ang una pong lumamit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Martin Said yung doon sa right slider, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martin Said yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy.
5: Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni na Romualdez at Tulfo, pero nauna na nila itinanggi ang mga paratang. Si Garcia, pinasinungalingan ang sinabi ng bagong witness. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi nila dahil dati 4 na maleta daw ang binigay sa kanya. Ngayon, bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control.

0: Iba't ibang larawan naman ang ipinakita ng mga ex-bodyguards patungkol sa mga maleta deliveries. Meron ding larawan ang mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Ko sa Misibis Aviation and Development Corporation. Kabilang na ang larawan doon ni na Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Ko. Pero walang ibang binanggit na detalye ang mga dating bodyguard ni Ko. Sinisika pa namin makuha ang panig nila. Isa naman sa mga dating tauhan ni Ko, idinitalye ang paghahatid daw ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero.
1: Noong 2024, mula Horizon Homes BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldi Ko bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Nag-attend kami ng apat na malita na may iba-ibang sukat.
0: Matatanda ang kaalyado noon ni Senador Alan Peter Cayetano si Escudero hanggang nakiisa ito sa paglukluk sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ng senador. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito nang hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Kabilang dyan ang mamamahayag na si Arnold Clavio.
2: Na-assign po ako kay sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga angkor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung...
0: Binanggit din ng kolumnista ng Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supo? Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.
3: Sa isang paya, itinanggi naman ni Arnold Clavio ang aligasyon ng ex-bodyguard ni Ko. Tinawag niyang mga kasinungalingan ng bintang na anya'y nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang tinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay walang kakwentang bintang.
4: Mga karagdagang balita, ihatid ni Chester mamaya sa ating 8:30 news. Maraming salamat sa oras natin. 8:12 na ho na umaga. Ang ganda na ng sikat ng araw. Although bahagyang maulap, nasa 12 degrees right now. Alam niyo po, 23 ang pinakamataas today. Yung ating UV index 7 or high. Tapos bababa sa 11 mamayang gabi at may chance of showers. Bukas Miyerkules, meron tayong chance of showers pa rin. Risk of thunderstorm. Akyat sa 19 with a low hours pa rin. Risk of thunderstorm. Akyat sa 19 with a low of 7. Ako, medyo mild pala bukas. Tapos sa ating Thursday, the Filipino night and days at the X, high of 21. Alam niyo, wala pong chance of showers, which is good. Low of 11 naman sa gabi. At sa Friday, a mix of sun and cloud, a high of 21. Kasalukuyan sa Winnipeg, 12 degrees.
5: This is 92.7 FM, CKJS, Winnipeg's multilingual radio station.

0: Today is June 16, 2026. Huling bulusok na mga balita mula Pilipinas kasama ating kaibigan Chester Pangan. Good morning!
1: Thank you, Dodge. Ito na. Ating mga karagdaga mga pagbabalita pa rin. News mula sa tingin ng bayan sa Pilipinas. May isang parte daw ng dagat na parang tira nawala dito sa may Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Paano nangyari to? Kuya Kim, ano na?
2: Magandang gabi mga kapuso. Ako po ngayon yung Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Bakas pa rin ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao noong nakaraang linggo. May mga dagat na hindi na bumalik sa normal at meron ding biglang lumitaw na lawa.
3: Good morning mga kois. Hiningin niyong nakita nga dagat, muna na lang ning nabilin.
2: Sa videong ito, pinasirip ng content creator na si The Kois Vlog ang lagay ng dagat sa kanilang bayan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ilang araw na lang ang lumipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa kanilang bayan. Pero ang dagat sa barangay Kitayo, hindi pa rin bumabalik sa normal.
3: Huwag yapon yung balik ang dagat. Oh, halapad kayo nga hunasan, no? Yan mo to mong barangay. Layo na kayo. Pwede na ka magdagandagan, Andrea. Okay. Huwag na yung mga tuyo, huwag na yung mga tunok. Pati si Milya sa isla, patay na.
2: Ganito rin ang sinapit ng dagat sa barangay Pangyan sa Glan Sarangani. Matapos ang pagyanig, kapansin-pansin daw ang pag-angat ng seabed ng 2 metro. Dahil sa pagkatras ng tubig, lumawak din ang dalampasigan ng halos 200 meters. Ayon sa mga eksperto, hindi raw ito hudyat ng isang paparating na tsunami. Resulta ito ng tinatawag na coastal uplift. Ang coastal uplift ay ang pag-angat ng bahagi ng baybayin o tabing dagat dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim ng crust.
4: Yung parte ng mga dagat na nakasubmerge noon, umangat siya sa lupa. Through time to, mabagal na pag-angat tapos nagsistabilize dahil sa tectonic uplift. Ito yung nangyari ngayon sa Sarangani, tectonic meaning co-seismic, kasabay ng napakalakas na lindol.
2: Ang mga pagbabagong ito, permanente na.
4: Dahil dyan, yung mga corals natin, yung mga seagrass, yung ibang mga hayop na nandudulot, mamamatay sila eventually kasi inangat na eh. Eh kailangan nila ng tubig dagat, diba? Through time, paglipas ng panahon, magiging terrestrial ecosystem na yung mag-take over.
2: Patuloy namang pag-aaralan ng mga otoridad ang pangyayaring ito. Samantala, tila kabaligtaran naman ang nangyari dito sa barangay San Isidro. Sa bayan pa rin ng Jose Abad Santos, ang nyugan kasing ito, nagbistula na ngayong lawa. Dahil sa patuloy na pag-angat ng tubig, maraming pananim ang nasira. Hindi na rin madaanan ang ilang bahagi ng barangay. Kaya ang mga residente, gumagawa na ng mga balsa. Ayon sa uploaded ng video na si Nori Joy, ang bistulang lawa, dati raw talagang ilog. Pero nang mag-landslide sa kanilang lugar dahil sa lindol, bumagsak daw ang lupa sa ilog.
5: Yung tubig na stuck doon sa mismong na-landslide, hindi makalabas, nag-overflow doon sa area. Dahil sa 5 consecutive days na pag-ulan.
2: Pinag-aaralan ngayon ng LGU ang pinakaligtas na paraan para masolusyonan ang suliran nito.
6: We urgently requested to send heavy equipments po na makakatulong sa amin. Na-cease po yung operation nila kasi nga po frequent pa po yung ground shaking and there's a big possibility ng more landslide doon sa area kung saan meron pong landslide.
2: Kung sa barangay Kitayo ay lumawak ang dalampasigan at sa barangay San Isidro, tila may sumulpot na lawa. Ito naman ang namataan sa Balut Island sa Davao Occidental matapos silang yanigin ng lindol. Ano ito? Ayon sa mga residente ng Balut Island matapos ang lindol, may mga lumitaw na sinkhole sa ilang bahagi ng dagat. Ang sinkhole ay isang malaking butas o hukay sa lupa. Nabubuo ang mga ito kapag masyadong nababasa ng tubig ang lupa, lalo kapag gawa ito sa limestone. Sa kaso ng mga pinaghihinala ang sinkhole sa Balut Island, maaaring humina ang lupa sa ilalim matapos ang lindol. Delikado mga ito, kaya sakaling may makita rin kayong sinkhole sa inyong lugar, huwag itong lalapitan dahil maaari itong lumaki o gumuho. At iunat agad ito sa mga otoridad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 hours.
1: kilang dati naman at kasalukuyang ADMU Blue Eagles na nagbigay ng testimonya sa PNPC at CDIG. Umarap nga sa PNPC at Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyan mga miyembro ng Ateneo Blue Eagles para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation dito sa pagkamatay ni na Rene Batarbonya at Divine Adili. Samantala, hindi naman sumipot sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ngayong araw. Si Karen De Guzman sa report.
7: Isa-isa nagpunta sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo de Manila University basketball team ngayong Martes ng umaga. Inimbitahan sila ng pulisya para magbigay ng testimonya kaugnay sa nangyaring trahedya sa Dipocolao Aurora kung saan nalunod ang dalawang student-athletes na sina Rene Batarbonya at Divine Adili.
8: They are considered as resource person. Let me just be clear. Yeah, that's why we are asking kindly their participation because fellow player nila yung namatay.
7: Kabilang sa mga dumalo ang basketball players na nakapanayam doon sa ilang podcast na nag-viral matapos ang insidente. Sa naturang mga panayam, ibinahagi nila ang umano'y mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang team-building activities ng koponan.
8: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as assist team building activity. It's a boot camp technically.
9: He gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari.
7: Baka natatakot yung mga players natin. This time po ba, nasabi nila lahat ng gusto nilang sabihin?
9: Yes, definitely. Definitely. They gave their statements freely and antayin na lang po natin.
7: Nauna nang sinabi na CIDG na isa sa mga tinitignan nila ay kung maaaring may pananagutang kriminal sa insidente, kabilang ang homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang CIDG sa mga napag-usapan kasama mga manlalaro. Humarap naman sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles player EJ Capihe na nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang teammates.
10: Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. We mourn our fallen brothers, Divine and Renee, and we'll carry them for the rest of our lives.
7: Hindi naman sumipod sa patawag ng NBI sina dating Ateneo head coach Tom Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Tangi ang kanilang mga abogado ang humarap na nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
11: Well, we take those allegations seriously pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation.
12: We submitted a certificate of the Ateneo Office of Guidance Counseling attesting that Coach Soriano is undergoing treatment and he's in emotional distress, but he's not going anywhere.
7: Samantala, iginiit ni MVP Sports Foundation President Al Pandilio na limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang papel ng foundation sa Ateneo Men's Basketball Team. Sa isang pahayag, sinabi niyang hindi pagmamayari o pinamamahalaan ng foundation ang basketball team at wala itong direktang partisipasyon sa mga programa ng koponan, athlete management, coaching, recruitment at player development. Nilinaw din niya na si Christopher Epo Kimpo ay isang empleyado ng Smart Communications pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa kanyang personal na kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad. Ipinatatawag din ng CIDG ang kinatawa ng MVP Foundation sa isinasagawa nilang investigasyon. Nakatakdang humarap sa CIDG bukas ang iba pang Ateneo basketball players habang muling ipinatatawag ang mga coaching staff sa Biyernes. Nagbabala ang CIDG na kung magpapatuloy ang hindi nila pagdalo, ay posible silang maharap sa reklamong contempt o obstruction of justice. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: And there you have it, pati mga news from the Philippines kayong umagang ito ng Martes. We got mostly cloudy skies and 12 degrees ngayong araw po nito. Or kasalukuyan actually. Ngayong araw ng Martes, we got 23 with the mix of sun and cloud. 11 naman mamayang gabi. At 30% po rin chance ng showers magdamaga. Mainly cloudy tomorrow, being Wednesday, meron tayong 19 lang sa pinakamataas at 60% chance of showers. 7 degrees at clear naman tomorrow night. Sa Thursday, magiging maaraw and high of 21. Sunrise green at 5:19. Sunset naman at 9:39. Mostly cloudy at 12 degrees dito sa Winnipeg. Good morning!
7: Tarang maglaro sa Whispering Winds Golf Course. 12 minuto lang mula sa perimeter sa Highway 6 sa Warren. Enjoy unrestricted membership under $1,000 per season. Para sa detalye, bisitahin ng whisperingwinds.ca.

0: Morning with your Good Morning Philippines Barkada, Chester and Donette. Weekday mornings sa 92.7 FM CKJS. Kalampag na!
1: Standby kasi meron pa tayong showbiz balita. Kamusta ho ang pagpapagas ninyo? Bumababa o may konting ginhawa? Ayan. Sinasabi rito bumaba ng humigit kumulang 20 cents kada liter mula sa average na around $1.60 per liter ang gas kumpara sa mas mataas na presyo noong last month. May ilang gas stations daw ang nag-aalok ng presyong nasa 1.479 per liter kaya mas ramdam ng mga drivers yung kanilang natitipid. Ayon sa mga motorista, welcome syempre ang pagbaba ng presyo lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa araw-araw. Marami pa rin ang nagsasabi na mataas pa rin ito kumpara sa last year kung kailan nasa $1.25 per liter lamang ang gasolina. Sinabi ng mga experts na ang pagbaba ng presyo ay may kinalaman sa magandang global oil supply outlook kabilang ang usap-usapang US-Iran peace deal at pagbubukas muli ng mahalagang oil shipping routes. Pero nagbabala rin sila na posibleng magtagal pa bago bumalik sa dating mababang presyo. Samantala, Louis Riel School Division dito sa Winnipeg, tatapusin na raw yung kanilang Late Start Wednesday pilot project sa susunod na school year. Kung saan dati 9:45 a.m. raw nagsisimula ang klase tuwing Wednesday kumpara sa 8:30 a.m. Ayon sa mga estudyante ng Nelson McIntyre Collegiate at Dakota Collegiate, nakatulong raw ang late start sa kanila para makapagpahinga, makatulog ng mas mahaba, at magkaroon ng mas flexible na umaga para sa school work. Dahil dito, mas marami nga naman ang nadismaya kasi tatanggalin na raw. Sinabi ng school division na ang pagbabago ay kaugnay ng bagong collective agreement sa teachers union at layunin ito magbigay ng mas consistent na daily schedule at mas maayos na class structure para sa mga students and staff. Ayon naman sa isang clinical psychologist mula sa U of M, mahalaga ang consistent sleep schedule para sa healthy sleep patterns. At hindi inirekomenda ang palaging pagbabago ng wake-up times. Sa kabuuan, babalik sa regular na daily start time ang mga high school students ng Louis Riel School Division sa susunod na school year matapos ang halos isang dekadang pilot program.
2: Sharing is caring. To tell your friends about CKGS Radio Winnipeg, it's the Pinoy way.
3: Tunay na Pilipino.
4: Gising! Bago na! Magandang morning, Philippines! This is 92.7 FM CKJS, ang inyong Radyo Pilipino sa Winnipeg.

0: Yes, so, sige, kumina, kumina.
1: Yeah, si Matt Ranillo, remember him?
0: The third, ah?
1: Yeah, yung mga kahenerasyon natin.
0: Pangalan na siya, di ba?
1: Yeah.
0: Okay.
1: Eh, ay, ano yan, pag sinabing pogi sa Philippine cinema, Matt Ranillo the third, yan.
0: Pwede, pwede.
1: Para raw sa aktor na si Matt Ranillo the third, importante ang presence niya sa Billionaire News Channel. Si Matt at ang kanyang pamilya ay nakabase ngayon sa Los Angeles. At eto nga, sinabi niyang privilege, stay happy at honored siya na maging bahagi nito sa North America. Patagal na nga naninirahan si Matt doon sa US at taong 2010 pa ang huling teleserye niya sa Pilipinas. So ayan, abalang-abala raw siya sa mga musical at gig. Kumakanta pala ang Matt Ranillo III. Well, anyway.
0: Posible.
1: Yeah, meron daw sila mga local tours at kasama ang mga international celebrities.
0: Short but sweet naman ang espesyal na pagbisita ni Marian Rivera sa set ng pinagbibidahang serye na kanyang other half na si Ding Dong Dantes. Di lang dyan na surprise si Ding Dong dahil meron ulit siyang international nomination. Si Nelson Canla sa mga chika.
2: Shook si The Master Cutter star Ding Dong Dantes sa espesyal na bumisita sa set ng kanilang serye. None other than ang misis niyang si Marian Rivera. Para complete experience kahit na short surprise visit, inilibot pa ni Ding Dong si Marian sa tailoring shop ng karakter niyang si Atoy.
3: Welcome to Master Jeans.
2: Very happy naman ang co-stars ni Ding Dong na sina veteran actress Rio Loxin, Jenna Stevens at Charlie Fleming sa pagdalaw ni Marian. Mamaya pagkatapos ng 24 oras, humanda ng mapa anak ng sinulit sa ipapakitang galing ni Atoy sa panibago niyang misyon sa paghahanap ng mga babaeng nawawala dahil kinidnap ng nakilala online. And speaking of galing, nominated muli si Ding Dong para sa Outstanding Asian Star Philippine category sa 21st Seoul International Drama Awards ngayong taon. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Dong dahil nanalo na rin siya last 2020 para sa pagganap niya sa Philippine adaptation ng Descendants of the Sun. Kasama rin sa nominated ni Dong this year ang leading lady sa The Master Cutter na si Max Collins. Mula naman sa cast ng GMA Afternoon Prime Series na Kamao, nominado rin sa Outstanding Asian Star in the Philippines sina Anton Vinson, Roy Vinson, Katrina Halili at Ami Austria. Pwedeng bumoto ang fans sa Seoul International Drama Awards sa pamamagitan ng app na Idol Champ hanggang July 14. This October 8 ang awarding sa Seoul, South Korea. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.
0: Bilis ng oras. Bye-bye na po. See you later.
1: Gusto natin mag-thank you sa ating mga panauhin. Of course, The X Filipino Night. Sa Thursday po yan. See you. Thank you so much, Mr. Rod Cantiveros, Ms. Jenna Lintan, and Ms. Leila Castro. And
0: thank you sa mga bisita natin. So nice to see you guys. Alam mo yung pagkasinasabi ko, see you later. Yung kapatid ko si Con sa Pilipinas. Kasi syempre nasanay ako dun sa, oh yeah, sige po, nice. Okay, nice to see you. See you later. Tapos bubulungan niya ako na ikaw talaga, pinapaasa mo lang yung mga tao.
1: Kasi
0: bakit
1: na.
0: Mo nung pinapaasa? Sabi mo naman, see you later. O syempre makukuha, hindi naman kagaya sa inyo na ang ibig sabihin ng later is like, later, kahit anong panahon.
1: In 10 years.
0: Pwede in 20 years.
1: O sa mga bus, diba? See you later.
0: Dito, pag sinabi mo see you later, magkikita kayo mamayang hapon. Ako, paano yan? Kanya.
1: Well, ito talagang see you later. Magkaliligan yeah. Later. 3 to 7.
0: Yes, correct.
1: 3 to 7 p.m. Jess, ating kaibigang Lucille. Samahan po Afternoon Pasada.
0: Ngayong June 16, a Youth Day sa South Africa, International Day of Family Remittances, National Fudge Day at Bloom's Day ngayong araw na ito.
1: O ganun ba?
0: Si Mahatma Gandhi nagsabing there is more to life than increasing its speed. Chester Pangan po wishing you peace, love, and joy.
1: Doon na Natividad Arenas po. Enjoy the rest of your day. Hanggang bukas, muli tayo magkaniig. Mabuhay ang lahing kayo manggi.

Araw ng Martes, June 16, 2026. Hello at masayang hapon sa inyong lahat. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Hopefully, so far so good ang takbo ng inyong araw. San man kayo naaabot ng ating program? Kung nga dito sa Winnipeg, bagamat madalas maulap ang ating papawirin, okay naman ang temperatura at walang forecast ng ulan or thunderstorms di tulad kahapon. So, all good. Samahan niyo ako hanggang mamayang alas 7 para sa 4 na oras na puno ng magagandang awiting Pinoy, samut-saring impormasyon at latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad sa US, isang B-52 bomber ang bumagsak ilang sandali matapos mag-take off sa isang Air Force base sa Southern California's Mojave Desert at nag-apoy. Patay ang lahat ng 8 sakay nito ayon sa mga opisyal. Sa Pilipinas ay humarap sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Blue Eagles para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation sa pagkamatay ni Rene Batarbonya at Divine Adili. Sa atin namang balitang kalusugan tungkol sa kauna-unahang bakuna na dinisenyo ng AI or Artificial Intelligence, sinubukan na sa mga tao. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang mamayang alas 7. And aabangan pa rin ang ating pa-contest. Muli tayong mamimigay ng Great Gas Giveaway Prize Pack mula sa Super Auto Centers. Kaya't huwag bibitiw at tutok lamang. Magandang hapon!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Humarap sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang dati at kasalukuyang miyembro ng Ateneo Blue Eagles para sa nagpapatuloy na fact-finding investigation sa pagkamatay ni Rene Batarbonya at Divine Adili. Samantala, hindi naman sumipot sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin ngayong araw. Ang report mula kay Karen De Guzman.
1: Isa-isa nagpunta sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilan dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo de Manila University basketball team ngayong Martes ng umaga. Inimbitahan sila ng pulisya para magbigay ng testimonya kaugnay sa nangyaring trahedya sa Dipacolao Aurora kung saan nalunod ang dalawang student-athletes na sina Rene Batarbonya at Divine Adili.
2: They are considered as resource person. Let me just be clear. That's why we are asking kindly their participation because fellow player nila yung namatay.
1: Kabilang sa mga dumalo ang basketball players na nakapanayam noon sa ilang podcast na nag-viral matapos ang insidente. Sa naturang mga panayam, ibinahagi nila ang umano'y mabibigat at matitinding karanasan sa mga nakaraang team building activities ng koponan.
2: There are several players na sinasabi nila na, you know, the head coach is not your friend, but they do not describe it as team building activity. It's a boot camp technically.
3: They gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari.
4: Baka natatakot yung mga players natin. This time po ba, nasabi nila lahat ng gusto nila sabihin?
3: Yes, definitely. Definitely. They gave their statements freely and antayin na lang po natin.
1: Nauna nang sinabi na CIDG na isa sa mga tinitignan nila ay kung maaari may pananagutang kriminal sa insidente, kabilang ang homicide at paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Hindi na muna nagbigay ng ibang detalye ang CIDG sa mga napag-usapan kasama mga manlalaro. Humarap naman sa National Bureau of Investigation si Ateneo Blue Eagles player EJ Capihe na nagpaabot ng pakikiramay sa kanyang teammates.
5: Although I've only been here a short time, through this very traumatic and nauseating experience, I've gained a family. We mourn our fallen brothers, Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives.
1: Hindi naman sumipod sa patawag ng NBI sina dating Ateneo head coach Tom Baldwin at assistant coach Sandro Soriano. Tangi ang kanilang mga abogado ang humarap na nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
6: Well, we take those allegations seriously pero we prefer to focus for now sa subject matter ng ongoing investigation.
7: We submitted a certificate of Ateneo Guidance Counseling attesting that Coach Soriano is undergoing treatment and he's in emotional distress but he's not going anywhere.
1: Samantala, iginiit ni MVP Sports Foundation President Al Panlilio na limitado lamang sa pagbibigay ng financial support ang papel ng foundation sa Ateneo Men's Basketball Team. Sa isang pahayag, sinabi niyang hindi pagmamayari o pinamamahalaan ng foundation ang basketball team at wala itong direktang partisipasyon sa mga programa ng koponan, athlete management, coaching, recruitment at player development. Nilinaw din niya na si Christopher Epoch Kimpo ay isang empleyado ng Smart Communications pero nagsilbi ring Ateneo team manager sa kanyang personal na kapasidad at nasa ilalim ng pamamahala ng universidad. Ipinatatawag din na CIDG ang kinatawan ng MVP Foundation sa isinasagawa nilang investigasyon. Nakatakdang humarap sa CIDG bukas ang iba pang Ateneo basketball players habang muling ipinatatawag ang mga coaching staff sa Biyernes. Nagbabala ang CIDG na kung magpapatuloy ang hindi nila pagdalo, ay posible silang maharap sa reklamong contempt o obstruction of justice. Karen De Guzman, ABS-CBN News.

0: Good afternoon. Alas 3:21 ang ating oras para sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Maulap ang ating kalangitan and 23 degrees. Mamayang gabi maulap, merong 30% chance ng pag-ulan overnight. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy, merong 60% chance ng pag-ulan. Kaya pakibaon po ang inyong mga payong tomorrow. May panganib rin ng thunderstorm pagsapit ng hapon. Temperatura aakyat sa 19 degrees bukas. Extended forecast sa Huwebes, maaraw, high of 21. Biyernes, mix of sun and cloud at may 60% chance ng pag-ulan, high of 21. At sa Sabado, maaraw and a high of 23. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 23 degrees sa Winnipeg.
1: Ito na naman, kinakabahan. Nakikita na kitang paakyat ng hagdan.
2: Nababasa ko na

0: Magandang hapon mga kaibigan sa ating balitang kalusugan tungkol sa kauna-unahang bakuna sa mundo na dinisenyo ng AI, sinubukan na sa mga tao. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: The Great Gas Giveaway sa Super Lube Auto Centers. Magpo-oil change bago mag-June 29 at maaring manalo ng isang Petro Canada gas card worth up to $1,000. See Super Lube for details.
0: Tagumpay na pumasa sa unang testing ang kauna-unahang human vaccine sa mundo na dinisenyo ng Artificial Intelligence or AI. Dinevelop ito ng mga scientists sa University of Cambridge at ngayon ay sumasailalim sa karagdagang testing. Isang malaking pagkakaiba ng bakunang ito mula sa traditional vaccines ay sa halip raw na dinevelop para sa mga kasalukuyang strains, ito ay gumagamit ng isang predictive design. Para ma-achieve ito, gumamit ang mga scientists ng AI para i-analyze ang iba't ibang coronaviruses para makabuo ng isang super antigen. Sa super antigen na ito, nagawa nilang ma-target ang common features ng mga virus sa coronavirus family and in a sense ay i-future-proof ang bakuna laban sa kasalukuyan at mga darating pang coronavirus mutations. Ang bakuna rin ay merong isang needle-free design na gumagamit ng isang specialized jet injector sa pamamagitan ng PharmaJet Tropis system. Kaya sa halip na tuturukan ang balat ng isang traditional metal syringe, gumagamit ito ng fluid dynamics para makapaghatid ng vaccine ingredients exactly kung saan sila kailangang pumunta. Gayunman, ang technology ay nananatiling highly experimental at ang unang human trial ay sinalihan lamang ng 39 na katao. Ang mga resulta ng trial ay ipinalabas sa Journal of Infection. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
2: Superlube wants to fuel your summer fun with the Great Gas Giveaway. Come in for an oil change before June 29th.
3: And you'll get a $10 Petro Canada gas card.
2: Plus, you'll be entered to win one of four $250 gas cards.
3: Drawn every Monday in June.
2: You could even win the grand prize.
3: That includes a $1,000 gas card.
2: Summer begins with the Great Gas Giveaway.
4: Only available at Superlube Auto Centers.
3: Check out our new location at 510 Provence.
5: Thanks, I will.

0: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan-favorite idols, and Macy's biased picks. K-pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
1: Umahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 Double Cab SR5 from 110 weekly for 60 months at 5.69% APR with $7,099 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Magandang hapon, ganap na alas 3:31. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Arestado ang isang Winnipeg Transit operator dahil sa umano'y pagmamaneho ng kanyang bus habang impaired. Ayon sa isang news release mula sa Winnipeg Police, tinawag ang mga officers sa 400 block ng Osborne Street matapos makatanggap ng ulat ng isang impaired driver. Sa kanilang pagdating, kanilang nadetermina na ang lalaki na employed ng Winnipeg Transit bilang isang driver ay nagbalik sa depo kasunod ng kanyang shift. Kinwestiyon naman ng staff ang driver at naniniwala ang mga ito na ito ay lasing, kaya siya ay inaresto ng pulisya. Nakumpirma ng Winnipeg Police na ang lalaki ay nagmamaneho ng isang city bus bago siya naaresto. Isang 28 anyos na lalaki ang naharap sa mga kaso ng impaired driving at refusing to comply with a breath demand. Sa ngayon ay pansamantala siyang nakakalaya. Samantala, tinatayang kalahati ng mga homeowners sa Manitoba ay hindi covered para sa overland flooding na naging available lamang 10 taon ng nakakaraan. Ayon kay Rob Dupreux, ang National Director of Consumer and Industry Relations sa Insurance Bureau of Canada, aniya mahigit 90% ng mga residente sa probinsya ay pupwedeng bumili ng ganitong coverage. But unfortunately, marami ang nagulat na hindi pala sila actually covered dahil hindi ito automatically included sa standard home insurance policies ng mga homeowners. Kaya ikinatuwa ng ilang apektadong residente ng pagbaha ang naging announcement ng probinsya na maaari silang maka-access ng suporta sa pamamagitan ng isang Disaster Financial Assistance Program. Pero kakailanganin munang i-check kung ano ang kanilang coverage sa kani-kanilang insurers. Sa iba pa nating balita, patay ang isang 25 anyos na lalaki matapos iniulat na nahulog ito mula sa isang apartment building na kanyang pinagtatrabahuhan sa Portage La Prairie, Manitoba nitong Lunes. Tinawag ang RCMP sa isang apartment block sa 14th Street Northwest bandang alas 10:30 ng umaga. Sa kanilang pagdating ay nilalapatan na ng mga EMS crews ng CARE ang lalaki sa ground. Ayon sa isang RCMP news release, ang lalaki ay nagtatrabaho bilang isang roofer at nahulog approximately 12 to 15 feet sa baba. Ayon pa sa release, ang lalaki ay lumalabas na walang suot na safety harness nang siya ay mahulog. Ang roofer na mula sa Portage La Prairie ay namatay at the scene. Iniimbestigahan na ng RCMP at ng Manitoba Workplace Health and Safety ang insidente. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

hapon mga kaibigan, alas 3:35 ang ating oras para sa kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mostly cloudy and 23 degrees. Mamayang gabi maulap at mayroong 30% chance ng pag-ulan o di kaya ay thunderstorm overnight. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy at mayroong 60% chance ng pag-ulan at panganib rin ng thunderstorm sa hapon. Malakas ang pagbugso ng hangin, lalo na po sa umaga. Temperatura aabot sa 18 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 23 degrees dito sa Winnipeg.

KJS Afternoon Pasada, si Luke Mijares with Just a Smile Away. Alas 3:43 ang ating oras. Mamaya abangan, mamimigay uli tayo ng ating Great Gas Giveaway Prize Pack mula sa Super Auto Centers. Yan, meron siyang libreng gas gift card, libreng oil change, and iba pa. So mamaya abangan ninyo ang inyong cue to call para manalo po niyan. And always tune in sa ating mga programang Pinoy dito sa CKJS, araw-araw, umaga, hapon, even sa weekend, para po manalo ng mga samut-saring premyo para sa inyong lahat. And isang magandang balita, inilunsad po ng isang Manitoba City ang isang bagong pilot program kung saan makakasakay sa transit ng libre ang mga bata at kabataan ngayong summer. So I'll have more details about that for you maya-maya lamang. Keep tuning in sa ating Afternoon Pasada.

Basahin nating muli kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:47, 23 degrees and mostly cloudy. Mamayang gabi naman, maulap din at merong 30% chance ng pag-ulan o di kaya ay thunderstorm. Bababa ang temperatura sa 10. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy at mahangin po sa umaga, gusting up to 50 kilometers per hour. Pakibaon rin ang inyong mga payong dahil merong 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm lalo na sa hapon. Temperatura natin aakyat sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw high of 21. Biyernes, maaraw din high of 20. Pagsapit ng Sabado, it's gonna be sunny as well and a high of 21 degrees. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 23 degrees sa Winnipeg.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
1: Isang B-52 bomber ang bumagsak ilang sandali matapos mag-take off sa isang U.S. Air Force base sa Southern California's Mojave Desert at nag-apoy nitong Lunes. Patay ang lahat ng walong sakay nito ayon sa mga opisyal. Ipinakita sa aerial footage na halos walang natira sa eroplanong bumagsak bandang alas 11:20 ng umaga habang nagsasagawa ng routine test mission sa Edwards Air Force Base north of Los Angeles. Kabilang sa mga sakay ng B-52 ang mga government contractors at unopermadong militar. Kinumpirma rin ng Boeing na dalawa nilang empleyado ang sakay ng eroplano. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng pagbagsak at maaaring abutin pa ng 6 na buwan bago makumpleto ang imbestigasyon. Sa Japan, itinaas ng Central Bank ang main interest rate nito sa panibagong 31-year high matapos ang pagsipa ng global energy prices. Ngayong Martes, itinaas ng Bank of Japan ang kanilang so-called policy rate sa 1% mula sa 0.75% level na hindi nakita simula 1995. Ang desisyon ay matapos ilan pang central banks ang nagtaas rin ng interest rates ngayong taon dahil sa US-Israel war with Iran na nagpataas sa cost of living. Sa iba pang balita, sa Vietnam, mahigit 400 pusa na sana'y papatayin ang nailigtas matapos malansag ng mga otoridad ang isang alleged feline theft ring ayon sa isang animal welfare group. 9 na katao ang inaresto kaugnay sa inilarawan ng pulisya na isang criminal group specializing sa pagnanakaw at pangungulekta ng mga pusa ayon sa official newspaper ng Ho Chi Minh City Police. Nakarecover ang mga pulis ng mahigit 400 buhay na pusa at 80 patay na hayop na nakapreserve sa yelo sa isinagawang raids sa mga sites sa Thai Ninh Province at Ho Chi Minh City noong isang linggo. Karagdagang 21 pusa ang nakuha mula sa isa pang facility. Ang pagkain ng karne ng aso at pusa ay legal sa Vietnam pero required na magkaroon ng permit ang mga nagbebenta at kailangan ipakita kung saan galing ang mga hayop. Ayon pa sa mga pulis, na-track down nila ang grupo noong June 11 matapos imbestigahan ang sunod-sunod na pagnanakaw ng mga pets sa Ho Chi Minh City.
2: Jim Gauthier Chevrolet, the cornerstone of the Gauthier Auto Group since 1980, provides the selection, price, and experience that customers crave each and every time. Which is why everyone loves a Gauthier deal. Whether you're pre-ordering your dream vehicle from the factory, choosing from the many new Chevrolet or GM vehicles on the lot, picking up a pre-owned, or seeking maintenance, Jim Gauthier Chevrolet has been doing it right the first time for over 40 years. Jim Gauthier Chevrolet, still at 1400 McPhillips.
3: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center. We're going up, up, up, it's our moment. Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
1: 5 minuto bago sumapit ng alas 4 ng hapon, bibiyahin na tayo patungo sa ating second hour. Kaya antabayan ang mga balita mula Pilipinas, ganap na alas 4 ng hapon hatid sa atin ng Access Credit Union. And after that ay 4 na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Keep tuning in sa man kayo naroon sa ating afternoon pasada.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Axis Credit Union, makakuha ng tamang mortgage solution mula sa local experts ng Axis Credit Union. Para sa detalye, bisitahin ang axiscu.ca.
2: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
3: Plano ng House Prosecution na iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kaugnayan sa mahigit 50 armas na hindi umano idineklara sa SALN ng Bise. Pinalagan din ng House Prosecutors ang panawagan ng kampo ng Bise na i-etcha puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
4: Nasa 52 armas na umano'y pag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niya ang hindi umano idineklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng Bise ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon. Kabilang aniya rito ang mga pistol, rifle, shotgun at revolver na sa pagtataya ni Ridon ay aabot sa milyon-milyong piso ang kabuuang halaga. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ni Duterte ang mga ebidensya at testigo kabilang ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, valuation expert at firearms dealer.
5: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
4: Naniniwala rin ang prosekusyon na hindi ito maitatago ni Duterte sa item na others, gaya umano sa kanyang cash.
5: Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So, we will look at the valuation expert whether pasok po yun doon sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019, kung saan meron na pong others na line item.
4: Hininga ng ABS-CBN News ng komento ang panig ng Bise kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon. Nasa 57 ang kabuuang bilang ng mga testigong inilista ng prosekusyon sa pre-trial brief na isinumite sa Senate Impeachment Court ayon kay House Impeachment Prosecutor Joel Chua. Karamihan na aniya rito ay para sa articles of impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y di maipaliwanag na yaman ng Bise.
6: May mga hindi na i-present sa House hearing na inukonsider na isama dito. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipipresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang.
4: Pinalaga naman ni Ridon ang issue na binanggit ng kampo ng Bise kung dapat tanggalin sa records ang mga ebidensyang hindi kalakip ng mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara tulad ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng covered at suspicious transactions.
5: Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself, no? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court.
4: Maghaharap ang magkabilang panig sa pretrial conference na itinakda sa Huwebes.
3: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 90 araw na preventive suspension kay Senador Jingoy Estrada. Kaugnay ito ng kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umano'y anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects. Nilinaw naman ng korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang na patunayang guilty na ang senador. Sa kanyang pinakahuling pahayag, iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag niya, ayaw niyang mabahiran ng pagdududa ang kanyang pangalan sa proseso o paggalang sa proseso at pagharap sa tamang forum. At handa siyang gamitin ang lahat ng legal na remedyong naaayon sa kanya. Sa naunang komento ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspindi ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng DOJ at ng Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Nabatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagpataw ng preventive suspension sa sinamang nakaupong opisyal na may valid na kasong graft.
7: Mariing itinanggi ni Senador Mark Villar na pinipigilan umano niya ang pagtatayo ng LRT1 extension project sa Cavite. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio show noong June 13 na iniimbestigahan na ang kanyang tanggapan ang umano'y pagharang ni na Senador Mark at Camille Villar sa proyekto.
8: Gusto nila dumaan sa lupa nila. We're investigating this, ha?
9: Oh.
8: That's the allegation. Kasi ano na may alignment na yan from sukat.
9: Oo. Oh.
8: Doon tinigil nila.
9: Pero diretso ito ng lupa.
8: Kasi gusto nila itaan sa C5 kung saan may lupa sila.
7: Giit naman ni Villar, hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Anya, welcome ang anumang lehitimong investigasyon tungkol sa issue.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
1: Naghahanap ka ba ng mortgage na akma para sa'yo? Ang Access Credit Union ay nag-aalok ng hassle-free pre-approval process, 120-day rate guarantee at access sa competitive interest rates. Plus, flexible ang pagbabayad na aayon sa iyong schedule at kaya ng budget. Mabilis at madali lang ang application process. Kausapin ang mga local experts mula sa Access Credit Union ngayon at makahanap ng mortgage solution na ayon sa inyong pangangailangan. Sa Access Credit Union, makakakuha ng tamang mortgage solution para sa iyo. Para sa detalye, bisitahin ang accesscu.ca.

Hello, mabuhay mga kaibigan. Magandang hapon and welcome sa ikalawang oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Tayo ay live na papakinggan sa 92.7 FM CKJS at online all over the world na papakinggan ng ating mga programang Pinoy sa ckjs.com. Antabayanan pa rin ang pagpapatuloy ng ating magagandang awiting Pinoy tulad ng inyong napakinggan sa ating 4 at 4. Abangan rin ang samut-saring impormasyon at mainit na balita at syempre ang inyong cue to call para manalo ng Great Gas Giveaway Prize Pack mula sa Super Auto Centers. Abangan niyo po ang inyong cue to call. Kumustahin muna natin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 4:23 ng hapon. Sa kasalukuyan ay makulimlim ang paligid. Okay naman ang temperatura. Kumbaga sa coffee ay tamang-tama ang timpla. 22 degrees at kalmado ang hangin. Mamayang gabi maulap, mayroong konting tsansa ng pag-ulan, 30%. Ingat rin po sa pangarim ng thunderstorm overnight. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy, pakibaon ang iyong mga payong or raincoats dahil malaki-laki yung chance umulan, 60%. May panganib rin po ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Temperatura natin na akyat hanggang 18 degrees tomorrow. Extended forecast for Thursday is gonna be sunny, high of 21. Maaraw din sa Biyernes, high of 20. At sa Sabado, muling maaraw and a high of 21 degrees. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 22 degrees sa Winnipeg.

0: you to call 204-780-8181 kung nais ng great gas giveaway prize pack mula sa Super Auto Centers. May libreng oil change, $10 gift card para libreng gas at iba pa. O reminder lang po kung kayo ay nanalo na for the past 60 days, ay bigyan natin ng chance na yung iba nating listeners na manalo rin ng premyo. 204-780-8181. Let's see sino ang ating lucky caller ngayon. Hello, magandang hapon.
1: Hello, good afternoon, Lucille.
0: Hi, good afternoon po. Ano po inyong pangalan?
1: Lita Tumambing.
0: Si Miss Lita Tumambing. Kumusta po kayo?
1: Okay naman.
0: Okay naman.
1: Magandang weather.
0: I know, pwede po tayong lumabas at maghalo-halo.
1: Oo nga, let's go.
0: Marami po tayong mga Filipino stores na nag-aalok po ng halo-halo.
1: Yeah.
0: Alright, so Miss Lita, kayo po ba yung nagda-drive o meron kayong kapamilyang nagda-drive?
1: Nagda-drive ako.
0: Oh, that's good kasi meron po kayong great gas giveaway prize pack mula sa Super Auto Centers.
1: Thank you.
0: You're welcome. May mga plano na po ba for summer?
1: Well, pagka yung mga pamangking ko ni Yaya ako lagi na madami kami dito, Tumambing family.
0: As taga saan po sa Philippines ang mga Tumambing?
1: Dati Bawan, ngayon San Pascual na.
0: Batangas po ba yon?
1: Yeah, Batangas City.
0: Ayun, oo, that's good. At talagang pag summer, masarap mamasyal.
1: Oo nga.
0: Alright po, Miss Lita, baka may gusto kayo batiin.
1: Okay, binabati ko ang mga Tumambing family. At lahat ng nakikinig sa CKJS.
0: Ayun, maraming salamat po. And please stay on the line. May kukunin akong impormasyon sa inyo.
1: Thank you.
0: Okay, you're welcome. Congratulations, Ms. Lita Tumambing, ating lucky winner today ng Grace Gas tuloy. Great Gas Giveaway Prize Pack. Maraming salamat sa Super Auto Centers. Sa mga hindi pinalad, huwag mag-alala. Bukas hanggang Biyernes, mamimigay ulit tayo niyan. Kaya keep tuning in sa ating mga programang Pinoy dito sa CKJS.
2: 92.7 FM CKJS presents K-Pop Now with Macy Hall, sponsored by Garden City Shopping Center.
3: We're going up, up, up, it's our moment.
2: Each Saturday evening at 7, Macy brings you a jam-packed 30 minutes of the hottest new K-pop tracks, throwbacks to fan favorite idols, and Macy's biased picks. K-Pop Now with Macy Hall, Saturdays at 7, sponsored by Garden City Shopping Center and presented by 92.7 FM CKJS.
4: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

Pasada sa 92.7 FM CKJS at ckjs.com. Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4.32. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba at iba pang bahagi ng Canada. Inulunsad ng isang Manitoba City ang isang bagong pilot program kung saan makakasakay sa transit ng libre ang mga kabataan simula ngayong summer. Simula nitong Lunes, ang mga kabataan sa Selkirk ay makakasakay ng bus for free sa pamamagitan ng Next Stop Program, kaya mas magiging madali sa kanila na makapunta sa mga paaralan, sa trabaho at mga recreation opportunities. Ayon sa City, sakop ng programa ang mga estudyante edad 12 hanggang 21 anyos na nakatira at nag-aaral sa Selkirk, at sino mang wala pang 21 anyos na pumapasok sa Selkirk Adult Learning Program. Layunin ng programa na ma-improve ang affordability at accessibility ng transit system sa City. Ayon pa sa local government, ang mga batang edad 5 taon pababa ay makakasakay rin sa transit ng libre kapag kasama ang isang fare-paying adult. Ang mga Next Stop Passes ay available sa Lord Selkirk Regional Comprehensive Secondary School, Ecole Selkirk Junior High at sa City of Selkirk Civic Office. Habang ang mga bus ay tatakbo Lunes hanggang Biyernes simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at tuwing Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Samantala, sa Ontario, iniulat ng mga pulis na ang 12-12 ng pamamaril sa Greater Toronto Area ay isinasagawa ng mga gun-for-hire schemes kung saan binabayaran ang mga kabataan para barilin ang iba't ibang targets, kabilang ang mga synagogues, Jewish schools at maging ang U.S. Consulate. Sa isang news conference Martes ng umaga, sinabi ng mga pulis na isa sa mga baril na nakumpiska noong Huwebes sa serya ng mga raids ay pinaniniwalaang siyang ginamit sa pamamaril sa U.S. Consulate. Ang kalibre 45 baril ay iniugnay rin sa at least 5 iba pang pamamaril at 2 ang iniugnay sa at least 28 insidente ng pamamaril sa GTA kabilang noong March 10 shooting. Ang mga pamamaril umano ay sinagawa bilang bahagi ng isang mas malawak na trend kung saan nakikita ng mga pulis ang mga gun-for-hire networks nang nangre-recruit sa pamamagitan ng mga encrypted messaging apps bago sila bayaran sa ginagawang pamamaril sa iba't ibang lugar sa Toronto. At bago mabayaran, ang mga kabataang hinahire para magsagawa ng mga pag-atake laban sa iba't ibang targets ay required na kunan ng video ang kanilang mga pag-atake. Inaalam na rin ng mga otoridad kung sino ang pasimuno at sino ang nagbabayad sa kanila. Sa iba pa nating balita, matapos ang 15 buwan ng pagbaba ng bilang ng mga Canadians na bumibiyahe pa US, isinasadya sa bagong data mula sa Statistics Canada na ang US travel boycott ay tila magtatapos na. Noong Mayo lamang, ang Canadian return trips mula sa US ay umabot sa 1.9 million na tumaas ng 9.5% mula sa katulad na buwan noong 2025 at ang ikalawang sunod na buwan ng year-over-year growth. Ang pagdami ng mga bumibisita sa US ay dahil na rin daw sa pagtaas ng return trips ng mga automobiles, kung saan ang mga return trips mula sa US by air noong Mayo ay nananatili namang mababa lamang. Sa 2026 Smart Traveler Survey na pinatakbo ng Harris Poll noong Marso on behalf of Travel Health Insurance Association of Canada, nakita na 45% ng Gen Z Canadians o yung pong mga ipinanganak pagitan ng 1997 at 2012 ang likely bumiyahe papuntang US sa susunod na taon. Kumpara ito sa just 8% ng mga boomers o yung mga ipinanganak ng 1946 hanggang 1964. Kabilang naman sa mga Canadians na bibiyahe ngayong taon, halos 2/3 or 61% ay mga Gen Z respondents at sinabing ang US raw ay nasa kanilang itinerary, kumpara sa 48% ng mga millennials na ipinanganak 1981 hanggang 1996,
28% ng Gen X o mga ipinanganak ng 1965 hanggang 1980 at 14% ng mga boomers. At ayo pa sa survey, nakita na 36% ng mga Canadians ang mas pinipili ang domestic destinations over international travel. Habang na-take over na ng Europe ang US bilang top international destination para sa mga Canadians. Yan ang ating mga balita sa Canada. Alas 4.37, muli nating silipin kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayon. Mostly cloudy and 22 degrees. Mamayang gabi ay maulap, may kaunting chance ang umulan o di kaya magka-thunderstorm. Bababa ang temperatura sa 10. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy, mas malaki naman ang chance ang umulan at panganib ng thunderstorm at malakas na pagbugso ng hangin. Temperatura natin naabot sa 18 degrees tomorrow. Sa kasalukuyan, enjoy po natin ang magandang takbo ng panahon, a little bit cloudy, but it's 22 degrees sa Winnipeg.

0: Joyous afternoon, pasada ang December Avenue with Saksi ang Langit. Alas 4:46 ang ating oras sa ating Showbiz Bits. Nauwi man daw sa hiwalayan ang pagsasamang John Estrada at Priscilla Mireles. Maayos naman ang kanilang co-parenting setup. May mensahe rin si John para sa kanyang anak na si Kyla at sa napapabalitang boyfriend nito na si Daniel Padilla. Samantalang may regalo para sa Father's Day ang cast ng Home Along the Riles. Ang mga chika mula kay Gainiel Krishnan.
1: Proud co-parents sina John Estrada at Priscilla Mireles matapos ang kanilang hiwalayan. Kwento ni John, masaya siya sa naging setup nila ni Priscilla para sa kanilang anak.
2: Sometimes you have to set that aside for the well-being of your daughter. So yun ang ginawa namin ni Priscilla, and I thank her for giving me that open communication. Yung hindi siya nangaharang, madali para sa kanya to talk about our daughter.
1: Suportado rin ni John si Priscilla sa bagong business venture nito.
3: My family is all business oriented. We have different business back home. And when I come to the Philippines, I came with a sash. And every always I was labeled a beauty queen. And there is nothing wrong with that.
1: Nagsalita rin si John tungkol sa anak na si Kyla Estrada at sa mga usap-usapang iniuugnay siya kay Daniel Padilla. Ayon sa aktor, matagal na niyang kilala si Daniel at wala siyang masasabing masama rito.
2: Yes, something with my daughter, then that's up to them, you know. I wish them well. I wish them happiness. Dapat, importante yung godly person. May takot sa Diyos, may respeto sa pamilya niya, lalo na sa mga magulang niya. At siyempre, yung talagang papasaya sa kanila. As long as my daughter is happy, I'm gonna be happy for her.
1: Samantala, umapaw ang saya sa premiere night ng Home Along the Riles, the reunion kagabi. Present ang OG cast ng sitcom. Pati mga sunog baga boys sa tambay ng Riles, dumalo rin. Full support din sina Epi at Eric Kizon. Kwento ni na Vandolf at Boy 2 na direktor din ng pelikula, regalo nila ito kay Dolphy at sa pag-alaala sa kanyang legacy. At handog na rin nila sa selebrasyon ng Father's Day ngayong linggo.
4: They're probably watching up there. Sana masaya siyang nakatingin sa amin dyan. Especially sila nila Tito Richie, Tito Babalu, or para sa kanila to.
1: Mapapanood na ang Home Along the Riles, the reunion movie simula bukas, June 17. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Yan ang ating mga chika sa ating Showbiz Bits. Para muli sa kalagayan ng ating panahon sa Winnipeg, yung alas 4:49. Mostly cloudy ngayon sa Winnipeg and 22 degrees. Mamayang gabi ay maulap, may 30% chance ng pag-ulan. Ingat rin sa panganib ng thunderstorm overnight. Bababa ang ating temperatura sa 10. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy. Ingat po at malaki rin ang chance umulan at magka-thunderstorm bukas. Malakas rin ang magiging pagbugso ng hangin. Temperatura aabot sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw high of 21. Biyernes, maaraw din high of 20. At sa Sabado, muling maaraw and a high of 21 degrees. Sa kasalukuyan, mostly cloudy, 22 degrees sa Winnipeg.

Hello mga kaibigan, mabuhay at isang maayang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. Kumusta? Sana ay okay pa rin kayo dyan. Maayos ang takbo ng inyong araw, ang inyong pakiramdam. San man kayo naroroon at naabot ng ating program. At sana ay ipagpatuloy nyo kami sa inyong background dyan sa bahay, sa trabaho, sa inyong masasakyan. San man kayo naaabot ng ating programa, tuloy-tuloy hanggang mamayang alas 7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?

0: Afternoons with Lucille.
1: Paniguradong marami sa atin ang nakakain na one time sa Pizza Hut, ano? Even sa Philippines, maraming Pizza Hut. At alam niyo po ba, laman ng mga balita na ang 68-year-old chain na Pizza Hut ay ibebenta sa halagang $2.7 billion. Ito ay ibebenta ng parent company na Yum Brands. Ayon sa Yum, ngayong Martes, ang private equity firm na Long Range Capital ang bibili sa Pizza Hut. Pwera ang mainland China business sa halagang $1.5 billion. Ang mainland China Pizza Hut ay bibilihin naman ng Yum China Holdings Inc. for approximately $1.2 billion ayon sa kumpanya. Ang China ang ikalawang largest market ng Pizza Hut sa labas ng US na pinagkukunan ng 19% ng sales. Ang Yum Brands ang siya ring nagmamayari ng KFC at Taco Bell. Habang ang Pizza Hut ay sinimulan noong 1958 sa Wichita, Kansas, ng dalawang magkapatid na lalaki na sinasabing nanghiram ng $600 mula sa kanilang ina para magbukas ng tindahan. At napili raw nila ang pangalan.

0: ang Pizza Hut dahil yung kanilang sign ay kasya lang ang walong letra. Samantala, sinasabing bukod sa malakas na kompetisyon sa pizza industry, sa paglakas ng carry-out at delivery, nabigatan rin ang Pizza Hut sa pagpapatakbo ng malalaking dine-in restaurants. Naapektuhan rin ang chain sa nakalipas na ilang taon ng paglakas ng DoorDash, Uber Eats at iba pang restaurant delivery companies.
1: Youth and Sports Night sa June 18th sa Canada Life Center sa pag-host ng Sea Bears sa Vancouver Bandits. Sa half-time ay masisihan sa Basketball Manitoba Showcase. Tickets sa seabears.ca.

Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, tinatayang kalahati ng mga homeowner sa Manitoba ay hindi covered para sa overland flooding na naging available lamang 10 taon ng nakakaraan ayon kay Rob DePrue, ang National Director of Consumer and Industry Relations sa Insurance Bureau of Canada. Aniya, mahigit 90% ng mga residente sa probinsya ay pupwedeng bumili ng ganitong coverage. Unfortunately, marami ang nagulat na hindi pala sila actually covered dahil hindi ito automatically included sa standard home insurance policies ng mga homeowners. Kaya ikinatuwa ng ilang apektadong residente ng pagbaha ang naging announcement ng probinsya na maaari silang maka-access ng suporta sa pamamagitan ng isang Disaster Financial Assistance Program. Pero kakailanganin munang i-check kung ano ang kanilang coverage sa kani-kanilang insurers. Samantala, patay ang isang 25-anyos na lalaki matapos iniulat na nahulog mula sa isang apartment building na kanyang pinagtatrabahuhan. Ito po'y nangyari sa Portage La Prairie, Manitoba nitong Lunes. Tinawag ang RCMP sa isang apartment block sa 14th Street Northwest bandang alas 10:30 ng umaga. Sa kanilang pagdating ay nilalapatan ng mga EMS crews ng CARE ang lalaki sa ground. Sa kanilang pagdating ay ayon po sa isang RCMP news release, sinabihan sila na ang lalaki ay nagtatrabaho bilang isang roofer at nahulog approximately 12 to 15 feet sa baba. Ayon pa sa release, ang lalaki ay lumalabas na walang suot na safety harness nang siya ay mahulog. Ang roofer na mula sa Portage La Prairie ay namatay at the scene. Iniimbestigahan na ng RCMP at ng Manitoba Workplace Health and Safety ang insidente. Yan na ating mga balita sa Manitoba.

0: Thank you for tuning in sa ating afternoon pasada sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Isang B-52 bomber ang bumagsak ilang sandali matapos mag-take off sa isang U.S. Air Force base sa Southern California's Mojave Desert at nag-apoy nitong Lunes. Patay ang lahat ng 8 sakay nito ayon sa mga military officials. Ipinakita sa aerial footage na halos walang natira sa eroplanong bumagsak bandang alas 11:20 ng umaga habang nagsasagawa ng routine test mission sa Edwards Air Force Base north of Los Angeles. Nakita ang maitim na usok sa disyerto malapit sa runway ng base. Kabilang sa mga sakay ng B-52 ang mga government contractors at uniformadong militar. Kinumpirma rin ng Boeing kagabi na 2 nilang empleyado ang sakay ng eroplano. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng pagbagsak at maaari para abuti ng 6 na buwan bago makumpleto ang imbestigasyon. Samantala sa Vietnam, mahigit 400 pusa na sana'y papatayin ang nailigtas matapos malansag ng mga otoridad ang isang alleged feline theft ring ayon sa isang animal welfare group. 9 na katao ang inaresto kaugnay sa inilalarawan ng pulisya na isang criminal group specializing sa pagnanakaw at pangongolekta ng mga pusa ayon sa official newspaper ng Ho Chi Minh City Police. Nakarecover ang mga pulis ng mahigit 400 buhay na pusa at 80 patay na hayop na preserved sa yelo sa isinagawang raid sa mga sites sa Tay Ninh Province at Ho Chi Minh City noong isang linggo. Karagdagang 21 pusa ang nakuha mula sa isa pang facility. Ang pagkonsumo ng karne ng aso at pusa ay legal sa Vietnam, pero required na magkaroon ng permit ang mga nagbebenta at ipakita kung saan galing ang mga hayop. Ayon pa sa mga pulis, na-track down nila ang grupo noong June 11 matapos imbestigahan ang sunod-sunod na pagnanakaw ng mga pets sa Ho Chi Minh City ayon sa local media reports. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, may 30% chance ng pag-ulan overnight. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy, pakibaon ng mga payong dahil may 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm sa hapon. Temperatura natin aabot sa 19 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 21. Biyernes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan, high of 21. Pagsapit naman ng Sabado, maaraw, and a high of 23 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.
1: Ang bahaging ito ay hatid ng Winnipeg Folk Festival. Tara sa 51st Winnipeg Folk Festival, July 9 hanggang 12 sa Birds Hill Provincial Park. Tickets available sa winnipegfolkfestival.ca.

0: Take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Malapit ng ating Filipino Day at the X on June 18. Muli, congratulations sa mga nanalo ng ating libreng tickets na pinamigay natin for the past few weeks, umaga at hapon. And make sure na natanggap nyo na sa inyong mga emails ang inyong pang libreng admission tickets. At kung hindi pa ay ipa-follow up natin. Ano? But I'm pretty sure natanggap nyo na kasi kausap ko lang kanina yung aming promo. At sabi niya ay na napadala na lahat yung mga tickets supposedly para sa mga winners natin ng The X para sa Filipino Day natin this coming June 18.

Hello! Kumusta mga kaibigan? Welcome sa ika-apat at huling oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Napapakinggan sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com. Huwag bibitiw at relax lamang, patuloy sanang inyong pakikinig para sa karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa. Tuloy-tuloy hanggang maming 7 dito sa ating Afternoon Pasada.

Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, may 30% chance ng pag-ulan overnight. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy. Pakibaon ng mga payong dahil may 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm sa hapon. Temperatura natin aabot sa 19 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 21. Biyernes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan, high of 21. Pagsapit naman ng Sabado, maaraw, and a high of 23 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: para sa ating balitang kalusugan tungkol sa kauna-unahang bakuna sa mundo na dinisenyo ng AI, sinubukan na sa mga tao. Tagumpay na pumasa sa unang testing ang kauna-unahang human vaccine sa mundo na dinisenyo ng Artificial Intelligence or AI. Dinevelop ito ng mga scientists sa University of Cambridge at ngayon ay sumasailalim sa karagdagang testing. Isang malaking pagkakaiba ng bakunang ito mula sa traditional vaccines ay ito raw sa halip na dinevelop para sa mga kasalukuyang strains. Itong bagong AI vaccine ay gumagamit ng isang predictive design. Para ma-achieve ito, gumamit ang mga scientists ng AI para i-analyze ang iba't ibang coronaviruses para makabuo ng isang super antigen. At sa super antigen na ito, nagawa nilang ma-target ang common features ng mga virus sa coronavirus family and in a sense ay future-proof ang bakuna laban sa kasalukuyan at future coronavirus mutations. Ang bakuna rin ay mayroong isang needle-free design na gumagamit ng isang specialized jet injector sa pamamagitan ng PharmaJet Tropis system. Kaya sa halip na tuturukin ang balat ng isang traditional metal syringe, gumagamit ito ng fluid dynamics para makapaghatid ng vaccine ingredients exactly kung saan sila kailangan pumunta. Gayunpaman, ang technology ay nananatiling highly experimental at ang unang human trial ay sinalihan lamang ng 39 na katao. Ang mga resulta ng trial ay ipinalabas sa Journal of Infection.
1: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Plano the House prosecution iharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kaugnayan sa mahigit 50 armas na hindi umano idineklara sa SALN ng Bise. Pinalagan din ng House prosecutors ang panawagan ng kampo ng Bise na i-etcha puwera ang mga ebidensyang hindi kalakip sa impeachment complaints na inihain sa Kamara. Nagpa-patrol, Vivian Gulia.
2: Nasa 52 armas na umano ipag-aari ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niya ang hindi umano idineklara sa Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ng Bise ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon. Kabilang aniya rito ang mga pistol, rifle, shotgun at revolver na sa pagtataya ni Ridon ay aabot sa milyon-milyong piso ang kabuuang halaga. Plano ng prosekusyon na ipresenta sa impeachment trial ni Duterte ang mga ebidensya at testigo kabilang ang kinatawan mula sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, valuation expert at firearms dealer.
3: Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya po nga SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations.
2: Naniniwala rin ang prosekusyon na hindi ito maitatago ni Duterte sa item na others, gaya umano sa kanyang cash.
3: Hindi ho sila magkakasya doon po sa kabuuan po ng others. Kung ganun po kalaki halimbawa yung value ng firearms at ganun po karami yung po nga pinag-uusapan. So, we will look at the valuation expert whether pasok po yun dun sa others. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item.
2: Hininga ng ABS-CBN News ng komento ang panig ng Bise kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon. Nasa 57 ang kabuuang bilang ng mga testigong inilista ng prosekusyon sa pre-trial brief na isinumite sa Senate Impeachment Court ayon kay House Impeachment Prosecutor Joel Chua. Karamihan aniya rito ay para sa Articles of Impeachment kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at umano'y di maipaliwanag na yaman ng Bise.
4: May mga hindi na i-present sa House hearing na inu-consider na isama dito. Hindi naman ibig sabihin na porke nakalagay ka dyan o ipipresenta ka na. So mas maganda na yung sobra yung ilalagay mo kesa sa kulang.
2: Pinalaga naman ni Ridon ang issue na binanggit ng kampo ng Bise kung dapat tanggalin sa records ang mga ebidensyang hindi kalakip na mga reklamong impeachment na inihain sa Kamara tulad ng report ng Anti-Money Laundering Council kaugnay ng covered at suspicious transactions.
3: Nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the Articles of Impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. And more importantly, nothing prevents any party from actually introducing new evidence during the trial process itself. No? Basta pumayag po yung Senate Impeachment Court.
2: Maghaharap ang magkabilang panig sa pretrial conference na itinakda sa Huwebes.
1: Ipinagutos ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 70 araw na preventive suspension kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng kanyang kinakaharap na kasong graft dahil sa umano'y anomalya at kickback scheme sa mga flood control projects. Nilinaw naman ng korte na ang preventive suspension ay hindi nangangahulugang na patunayang guilty na ang senador. Sa kanyang pinakahuling pahayag, iginiit ni Estrada na hindi niya gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan bilang senador para protektahan ang sarili sa mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag niya, ayaw niyang mabahiran ng pagdududa ang kanyang pangalan sa proseso o paggalang sa proseso at pagharap sa tamang forum. At handa siyang gamitin ang lahat ng legal na remedyong naaayon sa kanya. Sa naunang komento ni Estrada nitong June 15, sinabi niyang hindi siya dapat masuspindi ng maaga dahil hindi pa siya nabibigyan ng buong pagkakataon na questionin ang regularidad ng paunang investigasyon sa harap ng DOJ at ng Ombudsman. Gayunpaman, sinabi ng prosecution na mayroong criminal prosecution sa ilalim ng valid criminal information na ginagarantihan ang preventive suspension laban kay Estrada para sa kanyang kasong graft. Nabatid din na dahil si Estrada ay isang incumbent public officer at ang kanyang kaso ay nakabinbin sa korte, kaya otomatiko at mandatoryo umano ang pagpataw ng preventive suspension sa sinumang nakaupong opisyal na may valid na kasong graft.
5: Mariing itinanggi ni Senador Mark Villar na pinipigilan umano niya ang pagtatayo ng LRT1 extension project sa Cavite. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio show noong June 13 na iniimbestigahan ng kanyang tanggapan ang umano'y pagharang ni Senador Mark at Camille Villar sa proyekto.
6: Gusto nila dumaan sa lupa nila. We're investigating this, ha?
7: Oh.
6: That's the allegation. Kasi ano na may alignment na yan from sukat.
7: Oo. Oh.
6: Doon tinigil nila.
7: Pero diretso ito ng loob ng kamitin.
6: Kasi gusto nila ipaan sa C5 kung saan may lupa sila.
5: Giit naman ni Villar, hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pansariling interes. Anya, welcome ang anumang lehitimong investigasyon tungkol sa issue.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
8: Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, may 30% chance ng pag-ulan overnight. Pababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy. Pakibaon ng mga payong dahil may 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm sa hapon. Temperatura natin aabot sa 19 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 21. Biyernes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan, high of 21. Pagsapit naman ng Sabado, maaraw, and a high of 23 degrees. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, maulap, may 30% chance ng pag-ulan overnight. Bababa ang ating temperatura sa 11. Bukas araw ng Miyerkules, mainly cloudy. Pakibaon ng mga payong dahil may 60% chance ng pag-ulan at panganib ng thunderstorm sa hapon. Temperatura natin aabot sa 19 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Huwebes, maaraw, high of 21. Biyernes, mix of sun and cloud with a 60% chance ng pag-ulan, high of 21. Pagsapit naman ng Sabado, maaraw, and a high of 23 degrees. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at sa CKJS.com.

0: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app. Get the app for free in your app store now. Search iHeartRadio.
1: Malapit na magtapos ang ating afternoon pasado for today. Maraming salamat pong muli sa inyong naging pagsama, sa inyong pagbarkada, sa lahat ng ating mga advertisers, sponsors, mga walang sawa pong nasumusuporta sa iba't ibang programa dito sa CKJS. Maraming salamat po. Mabuhay! And bukas muli tayong magkakarinigan dito sa ating afternoon pasada with Lucille simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7. At bukas ng umaga, samahan ng ating mga barkada, Chester and Donna, sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan, enjoy the rest of this day. Ako niyong nakabarkada, si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!